0: Glazoro harami karantu wande kanja siya nandia gozi paraskaram dune wachure kiruna karao ndara sumita apisku uskunu da wala. Ade malukto ade radio mda waskam rolo no mamudu dune sura paraskaram edin zandete ndi kila pareo soya sende kazinza abayenza na kila nziriyo bayen. Lita nuskumaro lukto dune nangiri taji abadi tinayin taji abikinda romdo kurade ma kau pule ade nandiro ikiendin. Awadone lamara nziru ya bareo se kuradia matana sikumaro hawardone patu jarida adone leadership ya lepusana mainantiro tajibu yungke fanu matana sikumaro kila kazi idone lamara done nziru ya bae lardu na jere ya da azikchinin. Ndaji kwa adema nasha adone kribar nero ishen. Taktiro lono maa bareo adone nasha adone titia huma na mamuri kri barno edu sandi kazi inza done nziriwe baya adu sa ngawe lan badi yada. Taji abiwa ze sa adi putu sa ngawe di ero shi kazi done shi nziriwe baya ada bayankada. Taji sende kila lamar adi edin sawanyi tida ruka ya Ahmad Alibe hawara lupsuna lenye hawanzi dafanyo.
1: Ana done shi mamre suro kreber no yala gidi lard Nigeria adu falda humana done zrifo bay teda zamzinama shi bla done titia suro humana mamri gultinama adin sakosnalan sita kuro kedo so zrifo ba ade sauro bare so ada futu sandinaro ita gassani kindaram done bare ada kulastro kam faldo ne na sha titia ade ndara sonno fetezinlan
2: bare daga kirma awo titia re ga wozuna riga nan ga uya na din le zan amma sau dai kuma titia alama aw malantin kratu wannan irin da nana kamaro saurin bayar masa gana gana so sabin kuma duro kullin da gana gana kuma duro sarafin amma malantin kran ga wannan so yaran na so dai kuma duro sai irin da zai
1: kazi don ne zurtari wa soro kuna adutu do sandiya kulza bare so da badizan ma ade kwami son funin kararo shikam ade tawassuna
2: burar kuna sariya bai kirin da gana gana so sai kuna sariya kirin da gana gana so sai gare kuma duro sai kuna da cerina da sai dai yalai made ga maramu kuna da kyo kuna yuya kai kyo so anda kiyu ga maramu kuna da kyo da kuna kusina kuna wada barenuwa ari guda bula usoburu manda hundu mabia nera duyer tuluru usku au milenu fani ari bama yenu madanamba ari bula nguude na bula ngeimara unyawa liru chiti ayala bula biyazai marigana bula biyati mabia uwara kukonji mbae
1: humadune bula nza shima adie notu zambi juwaro shachore na ngoshe au kalaksuna
2: chama nyeye dai nendiro ekutakuta uri diriza inguzana dai ala kama shiro bana chwa ala shiro ngana kentanja chia dai andiro bana suri dai mundiru mama nadana suruna kukunda indiro sori mba
1: shesha wari ai hazina futu tudu zurtariwa ada lambaren za sadin ma adin kawatien klan
2: ne daya lamdin wotan na zana ma sai kulla kore man awa sai lai da sai ba kiran gure ma sai lai da sai lai turu sai lai da sai ba adan zolkota har kan ba ko har ka tu kan ni man na sai
1: da jilon guron za kala lamar adin gwamnati ro hazin ladin nen
2: mun da am gure yana da gwamnati ya gure yana andiro bana su da dawai da tike yar nan u bare tin na da tsoro shima wurin da yau andiro dawai bana su da lar ni ro ko da bare nyau nyama da gonyau
1: kuma na duni mamren kasin huma na alaman na dambuwai so kondwa so ga da gabsina adin teda zungusina zrifo ba ade sauro bare so du tidin ban kara audo ne kla jami so adin legend shima ai suka kazi adin sa adin fujin ya ga wajin ba
0: da jara mikranto foto a ban ada fanu ade ida ci kre pornedin daji ngawalan suro hawarado ne delitro selupsu krangana edin abayan zakina nasha doni bareo nasha la kre barnoen awlar Nigeria edin daji nasha bulanza ya kwalzen sau nziriyo baya edin daji kre barno edin daji nasha la bareo suwe sende kre barno eda kwalza adema kre doni yobero lezana sau lamar doni nziriyo ba nasha doni nzan sandia ziksi nain leza nasha doni kre yobe edin lamarza bare hangal buataro joen taji ngo palmata mamata kirinyo kila hawar adien
3: Nashala krebor noyland bari oso ikumunde alan futu sandinaro bari swa itaga sayembaro lembitana. So odoni enzurufo bayro. Hata hawa rafantina klab bari odoni blaga jena huma na mamrie blanza zoru bladama aturu kreyo beru lezana bari ya itaga turo. Adima loktu alan halin lamar bari dikara go aujaru bari mafal huma na mafai diol mana wayan sidinao.
2: Kaya, bari kiminde ya wada kanturu akanja kareti magula mabiskante wale chama na mana yena inshallah klar magala ya awla duru la bari te sidi rama kumano bulamwa kwa yeso are chinkwana kwa hindi mazara na kwa hindi amla kwa ya nanga wada te tisutati tisutati kurumputi ya sendo kwa ame atima bari tindu za kumano pasola.
0: Ngila da jiharami karantu adeshima bayandoni kamla fal barema kuru adema kira kriborno ya kwalza na shadoni kireyo biro leza na lamartoni bari ida kandoe klan bayanzida fangaw na doni falmata Muhammad hawarda lipsa fangaw. Adaji kwa anaptundoa ya saw fule ada kringi isha daji paraskaram doni wachure ida gonyo kwenyen.

0: 他们那样有把人把人抓住的，不然就麻烦。
1: amma in yi kuro min a yi katab da ne gotuna ma a yi kuro min hutuwar nan dibari wadda ba na zai
0: gila
1: zoro ta ji ba mele gula kwanduwaye ta zinye bonum adema kwenum da yi mayan ta bangana lok today ba isna delro assalamu alaikum
2: wa alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya hinna wa tikilewa
1: wa cire Ngila Umar Alhaji Ahmad sakan fiya kan yiro yakuna
2: Ura gulo kenar ja jama soro wanda ala anja zanyen de ala ro walti yo ala ro buruda ha yo ala de la marmau
1: Naam
2: ala ci malla marmau kam amda da tinge pom ala en tirajin ande pom ala en tirajin wallahi ya modar walti yo ala ro walti yo kiskena ala ala yukma ala de kumen gro faragna
1: ade gila zoro daji nyiro askrin yana ale umar daji nguro balore harami karantu daji paraskram doni wature na alan dajin putu fanu ade suro paraskram irin bayan kada fantina hata kata padoni gotuna maye a fantina daji ala kata padoni gotu kirtur tukunama ada faida zu fun gotin maye ala daji loktu banna tubaro a daji kirtur tukun shiran faida tu Parion deso daji hangal zabu watar lamar zabari da sa da su ne ko nyab suna mai aliyu ma balari faras karam dane wacire da ita kat kuko ade ma daji kamar luktun desa tulur suwaye ka luktu dane hawara krate sirna na dane sawanye ci da shi timalo mun gure hawara gresa tulur da nan diro krajin kilewan kirin sano
3: Assalamu alaikum harmi kun tunde so so tusuro latikal kalala go haura fatanar sunne brosalalan kala haurai kula shi life lezina ga ullar na jira million men fira kuliko tilon ne inji karati ga ilan faida tensa wani alama ta wadir duriya maran tay million me we so inji karati ba yarsa ka zero to min sana jira fu ma na sana ne sandia gwamnati krebor noi de sa kan daro cidan za rozuna maso ade gwamnati duro longorota na kala sandia cidaro collection gwamnati krebor noi de me la rosuron guru ala binyer wa idilan jololon je so da tratta ba dizina Kamil Haurai kula shi life lezina ga ruler Nigeria million men firak lukotilon ne inji karatu gilan faida 10 hatta sau aden alama ta wadir duriya maran tay million me we sau inji karatu bayarak saka 0 to min sana in clan sawanci da Aisha Mustafa Kolome Haura Lipsina
4: suro bayan ladon ne karabka save the children ne yim talawa kin taw junne kan zumen arakinar satiluna din ada ga ruler da Nigeria e kan falfalle kan million men firak lukotilon ne kazi inji tartib kata bay sarin suro ade demand remanti e kan million me we suro ta jirwa kwasa injimen tuwandin kintayen kasharu sana. Suro dalila sandie komzana yan sandie gulzana kila gidiya rama ngila ba da jinjin gila faida ya kinzai ya ba diye kwasa da raksu fraksu inru. Manti adone suro yerwa ilan kazi inji ba isarin su ade futu yisa dina inji faida tiye sa wandinu bana maka zada la manti umalaika nurie guljin lan wano.
5: Fing malam amin muamiru duri mbeyi prepaid water prepaid mbeyi Siya organizing dina break this dia leza community din njidu gozana isai.
4: Sandi maji rasu adie gidiya ramdaso fal faida 10.
5: Kumaro monti din toilet sayi miya wumbi. Ama suro sayi miya wadin sayi diyo dushima in good condition no. Dai suro sayi diyo in good condition neduman sayi indimbi requires minor renovation.
4: Kila kazi nza adien ayi gomneti yesu dia sandiro nutuma nashala mara au kunbari na uzinama guljin lanonu.
6: Sayi mara shatima kuburi. Angaudi monti ye zoro awona gananze kamduri dufal dun awalan kara kara zenare ngaudi kijibar wolja awari mara zoro garashon ngaudi shi gwamnati musamman do budget sutulin au ministry ta nasara monti zoro awalaman ngaudi ya lezina da musamman su ero batembandaro budget su ero kan taulatin au bi kakwatalid beza serocin yayi musamman na washi mar dawar da musamman sero sadin kan taulan au kan tau indin ya musamman hudu da saya sutrina sero sadin shi a wajin gaudiye da yayi sawa isu kazito ndiya a wado ya tete inda sai shi sau adiyar sai yayi bai tambal din ko wani gana ta rubero wanzu
4: suro bayan don ne sendika rabka save the children is adina lan ada suro lord nigeria lan duri kuro uwa chidian du fituluri yayi sawa san ba zai sau kwasa yartiya ya kwasa gade inji ka dawmen to wandin lan
3: Gauru da inkire Borno ya lagiri lar Najeriya landa suna maso are look to den kazi ta jirwa yana fulte sha climate change no tunama aden futimin lamar rabare su da ita ga sanin clan sawanci da irka ya mun albe haura lafsuna
7: kazi done yanzu rifa bai adishima au done te da zu hangal barewna shala kre Borno ada kusukur mai rozam jinna kara shirin kasin kazi done yana fulte bare su rosudin ma adiyen gaun za zuwa yinin kara shi yana fulte adugultiya ai fallin kara kurujiriye da yaro na sha bare su dro tarisa sudin Not maduni na shala marakulo ya wuzna surobuni ya ruwa bila magarba gongulonge ngu au baino sirina.
8: Kazi ya hashi kalame chanchele au jire au ono ataye au kuru ndusoye surini. Alamar bari di teirazu ngaoro kalak sinama. Futu bari da legendi awa nengili da falijin. So nengili di misalo ku kure kentaw atelis kentaw u soro legend. So awa adie se ku nengili da lewe kuma nengili di kentaw ya kiswa kwa jumbaro isu walidana.
7: Jiri ya diero yeno falt adie bari oso da kaziro se ku. Dajibare mafalengu au doni indara sono kalak sina.
9: Kure yeno rufalti nendila gana la perivika opide oso. Ima kure amura kure yifesani. Ama kuhi si yeno rufalti nade se ku kundyo gana mangudu rakimbao. Kehida zi asara gana yin kamla nato njiso masini. Kamla sage ima ya kuso marasina.
7: Ai sun huro waljin nen clan bla ma garba gongulon adiyen ko au shawari ro hazina
8: ba ningiri faltana da yasu a wa misal lo kuren na timiya kan taw dio uro lejin doka ba fi mara ku isum shana timiya wa shimar faida jumar isu waljin da ikura mar isu waljin so ba au shirma da lezina so dole da isu andere da dole misal lo kuma buron ngalo na timin ngalo kan taw dio win a wajin ba fi ma ku kan taw dio ningiri kan taw dio yasu ba dole da ngalo kan taw yakin ba finwa amma ni me da hikima lan shagami a wadoni goz isina ma da a wushin ma da fayyada tun da shagam le ni me
7: kusido ne bare so i lock to din hangan za kalaksa ya sand 9 clan ne go au bayno kalaksuna
8: misalo kuma jiri kuma kusini kuma jiri ohola san jiri don ba finwa da so dole kokorin yi amsoro da asuyen kur amsoro asuza no za ningiri din go faltina kusin shi ma kuma ro lecture research role ni ma kuma research kala kusin ya jiri yarin sasarina so kusin doni so ka fiskuin ba fin arum kur yildo gnatuloni gnajin ma ka ande no yana da ko zina so amdo na role da kuma wanda zo gulzani farashi faida a wadiya soro ko kuli da na din kusin shirma da so wanda
7: kula shi bala suro abdullahi tunde aboro de lan notuna ma jami'a done kre kwarai kula shi nzu done sadu indin findin luko uwa ita ga suna da flezuna shi bare done kre borno intrin ma adin gaudu ne yana faltiye zamzunan sana fitulurin luko de wede inga woro kalaksuna shawari done malum kula e hazina ma adro tungatia bare nde so adro futu ganani sudinno tawattuna
3: Chida ufu maana asina na idwe nsendia gunwati kre Borno idesa akadaro chida nzaro uzu na maso ade gunwati duro longorotana. Kala sendia chidaro kalaktien. Kala ade mwakilinde na nakirija Mustafa Haura lapsina.
10: Komiti kwa ngiyana mbe chida ulaso chida ntuzana. Kamdi jiri ya soro saapindi sa piyako soro chida jindo kaupal chida nduro sara mwajimba. Ala chida ndu madaltien. Kamla waro zi kakolo ngalazina ya ngalazini ya nguwado kwa ngana namni uruye ne.
7: Adi shima kore ni gomna kreber ni babaga na umara zili mesa du indin findin diri elan fatuwa haware soro hawara zindin lokti doni kazi doni chidaw doni hukumana kreber ni sinana doni chidanza rozana ma adi eklan jiaw doni kalaksi nao. Chidaw doni hukumana sinana kreber ni dundasana masola doni anama na kusa tulur usku karangaso chidanza rozana ma adi soro halku tailan kashara kishana la doni chidama doni nashali tari kreber ni jiaw doni chin gaw doni ne cidan za gwamnati kare Borno Rosana Elan
11: 2019 lan cidan da verification lan ruwada sa cidan da Rosana Dienga walan gwamnati lan goron da die andero waltu gade milla second round verification sada gur gwamnati sulu kuro andero wadu gozo insha Allah rabbana cida madoni sa pindi cidan sunnar sha cidan dunyan baye urusha die kolnyan baye sai ro waye ne sulu gwamnati bulzinaye abi dalil loro cidan da ruwa ro chor kola audo wuro gunzala mar sunum computer lan jaskat har ku isu gwamnati de sa tuluro walzu sa fallan gwamna ba na umara zan bira gaps da isu lo sa fal gaps na jen ande shuro languro tena cha ayin ba bi ende nda walti ande aka da min da wozu wada ande ro gozo nar
7: ga wudu ne cidan za lotu ne allan hal jiriro ya kashare clan ko kishana shi ma ade ja wudu ne andro clocks now
11: angu shim de surda fato haya ne ande aduzana bi ende ende namnyana dulinde montin gawro waltira
7: cidawdo ne lamar cidaw aman zairon gadatuma da limizikre borno dune sendia nlc nan notina ma ade kaza da lanza ko a comrades blama mustafa lan notina ma ade ngoji awdo ne club suna
12: cira shi ma datinna committee a galazu committee shi ma local government a findin lokotul na samma so na lete ndetina do soro letna
13: report da bara gwamnatin committee cina walta na za cire kalaksa na ambe daji amasonya kwaya ambe kuru kalaksi kwaya musaman kulliyen de walte gaye na kare report afu ssj lan mayana kwanga ku barans gwamnati dole zina
7: kusku kuma adroci da rune la krebor ne su dune ci dan za rotina maso ade te da za ka rukutan za flezana alama na ku sa tulur karin gaide ci dan za so ada rozana lan kalkal lokt dune sa tulur klakr mayan sirina ade masa falgab sa allan ci da dune hukuma na suna na krebor ne dune ci dan za rotina maso adro sulhu wa matu
3: Surafu ma na di wai krebor no yala gidi lir na jire lanko sawabde nshida day au fitea yerta isha kolera notina ma adifolonzu amkada zamzuna sana inkilan. Wakinde fu ma na di wai bintu gwenye haurra lipsina.
14: Kosa shida day kosa donji isha kolera notina ma adi suru bila di kwen suru ma adi lan pulenzina. Daje adi ma koswa adi kuru sabi suru bila di kwa idro kedo kuru futu ilan karaw. Amda usita kuru main jiriye futu sandiro njistuye kilalan ongo doktor ade andiro kuljin ladin nono
15: sui haruna dawda helwaka pala are kuma fandan dere gana andal tabarizina kuma fashionare falfallo saudi dere fashionare saudi a karachi da gana andia mbuzina a gana la amstana da falfal ama at least kam miure zuwa finde ya rufandena alhamdulillah kawo kes a rufandena din kam falma bazana ba samma sai ya nilaza sondana kuru sai discharging dena
14: ndaje ade ma ngau ade lan ngo kishana la fal beji she andiro walto kalaksin la dun nono
16: ya falta wazara ai kaso kolera ya ndia zoro zuksuna soro bradi kwairi kamal amla me duri isana ade surorin gana falla ndia goza isa amso teira zuga na riwa zina kuro amma ndedo e karale zana kiska goza na isendi njido e le zana din sasa goza isana duk kaswa de se ya ba sai rozo gna zina zoro blande de krimado kaziya
14: da jade manga ade en kuro walto kishana ade she guljin la dun har atta jamiso falfal sandi suro kampedman goza sasakana amanza so dro kla from sign sandiro hutum koza tultaso kilanza so ronjista e kilalan she ulto andiro klaksin ladno no
16: biska maro suro kampu di rogaena kilanza itafaena kladulinza briga atakondeza sonyi muskonza tulza
14: najade ma kle suro bladelan bana jiriye muradaza ongo kla kirma koswa adu flenza na e kilalan shi doctor de ulto klaksin ladno no
15: kare chida jiri impatient so drip so aubia zalla kolera kidiri karachi da biya kolera pandiyan ma gaskiya rayina
14: da jade ma daraja jirmu bana muradatina kla kusa donyi shi da dai ari wanda isu suro bladi kwaidin zoro fulenzi kuba bari faro kariya donyi chidai bla allo azallataro tudu biska biskanto adu tida zo suro bladi de gana azuksana
3: gawo jamiso e burunza hapsana en gumati krebor noide fuma zilla marakor koron jiste ya wuzina ma shabo sefala notina ma ade melaro surongru ala brinyer wa dilanjelolonje so da tratta badizina tanaswan loktude ningire allan klade wakilde musa shatimai haura lapsina
17: taktino wolono ma mawa indede ngawo e kozina ma allan jamiso kada buruwa hapsana tanaso na shado jelolonje so du simburuna gumati etrasi yelan kazido ne jelolonje tratta ba ya ade nguro gambore en haptuna ade manguro rimanteso ade manguro lambukare so jami so yi kotum gule so aboza itagatsana da jingawo aden gwamnati ya katafa kirturo suku jelolon je so ada suro burniyar wai ladin trata badizina lele loktu allan puti suro cida kultuna ma ada itagatine klan go wawur ma adone huma lamara korkor suro njistiye kriye burnai shiro ne sha bosefa lanotuna ma de andiro kawliro ne sidnao
18: huma alhaji abdullahi abubakar comrade akola piaro kurudex officer bosefa coordinator sanitation club joins borno state laputa kumaro ande bosefa yikera ngoshi kumaro gwamnatin na kashoro amma kuro a wurin shiro secondary drainage gulniyan bai lambato kura banga banga har slabin tadinna dukkar zakata nan ka zura shi zakata har mu wanzu ka dawo da gayin bawo har nan ka zura kuro da ta kuma yaro ande danye ande kira shi ma da dia na karaye leurado na kuma kwalta fraze dai fraze ruma da ka dawo da fudu tana ro wallo ma da zuwa lambato yaro gayin bawo
19: gambaruso bulabrinso shokariso modganariso kalariso ade ma lamborso gurarin guro karan guso biya kuma bude nan guraru almost jere metropolitan nan guso taratan nan kashoro
17: ci kwa wawar magultana ma ade jami soduro boto asidin ladun wono
18: da yau jamaro gulni an biyar wallo na maltan duya e kanadi gozu njololon ji cinna fanzi taratsu ningiri da futu 20 marin duma yano jin bawo kuma mai ada na shi wanzan shi ma futu ningiri njin su wodin na gojin na kamjin na tren na shi ma no za wanzu nan kaduro njololon ji har lain so ndi rolo no ma isin duswa aziyajin do amma an bula da kalakal futu manyan da sadin bawo adamaro gwamnati warmland dumia kamsotaya sentation codland ausa indidro judo
17: shi futu wawar magultuna ma ade bayando ne sidna ade fulezina sandi cidaram gultuna ma ade de jololo njie do ne ngura do ne suro yerwa dirnim kilen zae ade samma soza sa do woldo ne njie so ada tratsa kada uda so tolinsa to watsana da jilokto lan she jemi soduro langrotin ladun wono martana sande nado ne cinna fanzai so ada kada uda tratsa so tolusa bayanna sidna
3: dekkel Nasha haura dekel she langa skaru ingorom dekel she dinai saadu indi fin lukwa rakine sha 2026 sol kobla notina ma ade mbiski aru inri tulina bakti maso ade sendima kufudu ingurub je ilan lere adentina ya ade ma Austria sendia dekel ten karasa arakubune ilan ade ma kufudu ingurub aye ilan lere Francia Iraka sendia dekel ten karasa miobune ilan Dajala ndire haura ndiko yedoka sha maka ukare esamge chindo nendio kala haura kudena madagonge fanodo Nendiro haura kudena, kila kula shilai flezu na nga ular na njiri ya milion mian fira kuliko tilon ne inji karitu gila mfoida ten. So wade alama atewadir duri ya marantai milion mewe so unji karitu ba ya reksa kaziro tominsana. Nende haura fanuwa chida ufu umana asina na isendia gumati kre borno edesa kadaro chida za rozu na maso ade gumati duro longorotana kila sendia chida ro kolektien. Ade magumati kre borno edeme la rosuro nguru ala brinyeruwa edila njolo lonje so da tirata barizina. Ngala harame krentunde so arima au nendiro fonde kudena ususo injina doi nkoi hapsu na injina mei aliwa andani ya selektunde fuwe lan. Kile wantu sinyewu.
20: Zawal.
21: Zawal.
20: Ndifara saa du indin findin luko tiloni nsita kuro sudina lan. Zirtari wa muskan bali miya kada bali minza fiza gomna tiro dowa hazana.
22: Ngao adien, gwamnati a karabka anabtu kalanzaya, tartip kadaa kirturo sakuna, jami gultina maada fasal numdao jami ro kalokturo.
20: Aiso kinasa rotondi, kazi yaajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatisin maduro riptu ine, bayen kamila fanturo.
23: Ba-

Kilazoro harami karuntu ndarason mita pisko uskunu da uwa karunu na karatu mangila mbeze tamtam pule ya ade ya panu wawu. Kurade makama loktu nde saa tulureta suwaya kaka loktu dene paraskaram kutu numkule sirina kile wankarun sanawu.

0: kalasoro harami karantu da zuwa suro faras karamto ne kutunum gulle duro gaya na do ne lanya zuwa mana nan diro kanya da bono adema kutun da sada bayan gwe faras karam kutunum gulle kamlanta ba kura da ma kam zorte ba auto ne hutu sutin mana shandon kaziro dina bejiro loma tajinyi bono bayan gimin adema zuwa do ne anda bono kutun da sada bayan gwe ma de sande masu horoscopal teo lar palos kupal de waras ke super raw super lar super wal o teo indi super lar aras ke teo daji nomba adlan ndi anti abunu ya daji kutu no sada bayan kwe ade maluk tu banna tu baro linye zor mana da go tabrinya so kutu jamiya da panturo assalamu alaikum
1: assalamu
0: alaikum wa alaikum assalam dot kulya
1: kiriya kile bale ali
0: mashallah shukran shiro faras karam kutunun gulero
1: lale wishe tarar ababakar yari ma ngura ce zanne mana ce
0: glazor ababakar yari ma fi zanne ya kirinya
1: glazor da ji kutire kwaya ngura ro bakace ngawo masama ne yari sauro sura kaje ne kasiru kusa u yari ma kozuna kutunza hakku yende da ji kwaya malan za kuma ndiye ceci ngura kuma are nin isina da kura lorom za ta dan zar yange talalle ne ne ba ya so wasna daji duk al faul kaso relax daji kurun zororon je so da tare kramare het siyasa daji kurun kramare sikul so samma ngura kuma lamba atamura ganado da zai ta blare dole zan ma ba ka su kul dana kala la gog la ramza garam dar tsaura ka tiya kurun na da tin ke karade daji baran zugo na ko farakin bonye na kawurin gura shi ma da falta gayin na sendira kaci kimiyar yayin da sare shi zuwa rakso da jin mota a kamshi a ke kya sama ka kallo gasa ne wanda tsaurin gura mata mallami a ningilisa wanda su roka zai kai su sai yaro ne an jina ne da jira ma honorable alu marabul rikaman mmc taman kuntowa sai ai tanga an kwace ba ta ko farakin bonye na sai ai rakin zai sai nan da kaci a kime are ya tsere tare ke zira da zuwa lare ka kalla musu a ce ga gayin na wanda ade shi ma ku tiyo da gida da ali kuda ce ne alan da rajal
0: amin glazoro ababakar yarima grofi sanne assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bala yari dawad
0: na'am dawad kulewa
2: alhamdulillah mamman gawo bakasi ngurma samal lame wakil karaka radio kirinci ga
0: glazoro mamman gawo bakasi kuma babukar rima kazi doni ngurundo da bai
2: gona alhamdulillah sai babukar rima bai sai ne da ji wai da shiro manan zido a walaga da da yiraki tawo maro aya maro ku tu babukar rima suna da kuri kana zai ku sa biyo u suna
0: na
2: fata radio gare da suna kun tem duya burundi ya hakku yan amma da ji kamande da ka tabda ku aya su di amma ya ande botiro in bare ban yanjiro ande na mu anda kirmi ne wadan da yin baro ba lai
0: na
2: da jin gurin da ngawo masama da ne ngawo ba kace ya da tudu ababukar ya rima guzina ide a pinde ma bau monti bali da riba ko ka ba su a pinde ma bau hatta ma ba lai aula aje fala sudda wazina diskanto ne ji fizina in sudda wujir indin gurin da yansa na wujir faldu hatta har amarya gota sana ma moto har mai sonda ga tani amarya ma ci kinzin ci kota ro ci duro moto ro kala da ran zai kilometer kalkaran ya
0: na ado letiminti me wure su dina de
2: ko zina fo di ma
0: na'am
2: urungo dina isilin nji pizina ndara so bula bula ndara so kamtina nji biya ka inde dana pizina ar wallahi in tu da ar wujira di diro ci de moran na moto amarya gota sai na mai so nda ga ta ni gurodo balle wa amshi da girke ke so don mun ga yawa wa da pite bi ndiro ka tabbaza doro doro kazi yan karai urine na futu ababukare rima guzina ide duringe sina na be monti kra da ya zarara amma goya monti so gari ne ba da yake muriyana riso da legan akala da muriyana rin wan so tolu ya ko yana mun tinwaro legan ba kira allah mu ran tuwan gurin da lamba a wala so da lamba a kuma ban gurin da ta ji gwamnati irin ba zai cikin kasar zuru a cikin yana kuma da ala sha bana zai
0: amin
2: kuma da ala kam da sha ko dinan ala dero ci da ji ka ta gurin da yaron goza ka ci ya dero so da biya in shara ya shara shara ta biya shara ya dero so na ne shara don muradin yana ta urbula bula do an dero ci da ka wuri ka ta bula duna gola da bala yari kalewa
0: ngila zoro daji mamman doni gawa bakasi ngurdo ne masa mallambe bonum kurade manye kutum da ban kuman assalamu alaikum
3: wa alaikum salam barai
0: nam dawatu
3: bila salai barka
0: masha Allah
3: alailan gudon gurane be
0: kala zoro alailan garane me faraskaram kutun gullebo
3: ya dai a kuma do na durakce
0: nam
3: ka hawar roi hawar kuma mamuriya gubiya ganzeya
0: na
3: muka kaza dai lamar kuma soriya ce zada zana da
0: na'am
3: ngawan ka daro ade mana yana
0: na'am
3: awadi ci zada zada amjar barre te da anjar kaziya ci zada zada inda kuki ci zada zada har ci amana mamure da motor lar maz dai kwa kriwar dio nan kadro
0: ade
3: dai motor mazina da ngala aw hol kuma ngawo sai rikita yatra yana da
0: na'am
3: kare kriwu yadi
0: na'am
3: shi kam bai kam sununa murman kawar jikin bu madin nazin kare kariwe hayya angalan bai amma sai tara jero ne za kuma kariwe ta bin marsero izini na police commissioner ne amma za sai ro kare angalan gala bundun angalan gala sai sai ro sadiya le za cira dar tsari sai wallahi sabsa gana zai bari kurus so kuce za sai din yayi sai ro kare angalan sai ro yor wajib suna kurun sai clan zada wallum karun za ka jitu yamar altana ha moto moto la rima murilan moto ya kar gajana kalan gana zalo moto ya karin gwala bamman kanzila mai solo moto ya kar da yake za sau kuma sau kuma barresi mai din kalar mai driza mamiro sai na wolono ma moto lara tingiro sai asinna
0: ha
3: kuru futu da moto lara ara kidi sau ga jina kara lamboziya sai ya kidi kursan mamirin bozaya hon zale ziya hon za isa na kalakal zai
0: na
3: dai kwa suwa kajiriya soro soro mai
0: hari
3: ari dio chairman zorangala
0: ngala zo
3: dai kuru kini ndi menzi kuru haya maru gwamna aya lai da sai meeting sai na kala wa den meeting da jiri kure na mai cine digi meeting haya ar nafsa sai ye kala mataki gozan gozana
0: na
3: san ma so ya alhamdulillah zora sirgana dai marta ambiye sodu kanai goza sai ye wazina mar kam lai korofi sidin da wangai di chirin ya ngai ni awanda sai nimo njimo sawala sama gana ade yigi tirin awru buran ayi ganyan da chondo so nala an kurse mai nisa zaka tabgoze da mu za ta mawara wallum chatto sayro ta kuzari min ginya da war mu njimba mu njiba gutira ne ka kalle clan din ba wa marta amje sol kana di goza da muram bi kuram kuran ne da sada marta da ci za ban ausin nalo balla duno sarku
0: na'am kula
3: na masha Allah kula wacino
0: amin ya rabbal alamin kula zoro alailan gurdone ngaranami ye lokto agonum bonum kuratema ye taji kutum da ben kuma assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: mushakin shoro paraskaram kutunum gulle
4: wala ali umar habib ngoro gambore wajil karab kara da karantwe
0: glazoro umar habib nya krinyen
4: alhamdulillah kam salu alaina sha kutu gulte da rasa sambari
0: na'am
4: shi kama galande sidiya ngoron da gambore arma to suna kutun da yakeen na shado ne bane ja sirin fitkon no ba din ambaliya a sangawai ko zan tilan suro da banano
0: na'am
4: yi bane ja sirin fitkuru kamar ngonnin gire isna njiye ba gana fi ja suro duro gain ya kutin da dawaranya inda yake no insha Allah an fuma sare isa soro andero na shashima na lora masaudin sana yele kutun da so da ya kana da gonum a tilan ferrin ikimin ma insha Allah sala an fuma sare fanzalwar masolin dan kamaro fa tare da rumare amma ko mar falland ya krinzen da suro krinzen ne din da kana din da ma insha Allah loran bandiyan kuttun da yosan a kurana sha duriya ya da insha Allah shi kana da goya ma insha Allah loran ma to njin ayo kutte kunde me din na sha done kama mashin done a gwamnati kama samzana shi shiro keke na fe sai na re shi na mashin shi ma re a futu tartim zuri kama ran na sha done ko wani adutu ya kama mashina gare gab suna sama sofal yo shi mashina shi ma da sullu am ya gwamnati ya amucina ayye she jiri mota kuru ya dai she na la naira miaso na la yar ndi sofiyo sa gonin la ra kun wani da sama sai mashina gab suna da afal ko ma san ronda andero ita fangono mashin shi ma tun da shi mashina re a shi sha solan tinajin kurfetur so ma fi ban su kyar kama ro kun wani da yar yakku so yar da yau so kutun mashina ga daga suna kalkalla so mai na re ai a dutun zoran da andero ko ma sar hakko na taman zufanye qur'ani yan gauna sorin am gasaya a jiri alama a jiri motor litare dai shi tiyarin kama shi tiyarin konga har gangaram la sa kilkin she awa sidda kaman za wutan ya she shi ma ayi katofu a na sharin konga zalla gotin la kama zalla gotin no marta fu ma so den da andero mashina shi ma nan bayan nasale ngalala anda fanzana
0: ro amin amin ya rabbal alamin glazoro umar habib ngoro kambore nyelok to gonum bonum kurade ma daji kutum da bankman daji harami karantu paraskaram doni kutunum gulle krungnu dara samita pisko skunuta walan ade ma daji kwa tusulok to ganaro linyesha faras karam do ne kutunum gulle da gonye konyen
5: ya kosin wulunarin mu ayaronun yoro shi waroni aile ta amin no shi waranya hasisa ti askin ya gulwasinya faye faye yeye gulzinna faye faye yeye se gulzinna kwalebe si yeye se gulzinna uro gulele yeye gulzinna yenge ya kosin de gulzinna lari ran yero iskin se gulzinna yenge ya sodin se gulzinna pancake foda le ye dozun konkon ye foda bul ye dozun yara kokin de gulzinna konkon foda bul ye din ye dozun kawo de goma ye de dozun uro shabulu laksu ye de dozun yenge ya kosin de gulzinna turaren de kawo de be de dozun uro yenge ya kosin gulzinna sene ya sabi se dozun kawo de wane ke dozun turaren de azuri ye dozun alkalin de goma ye dozun uro yenge ya kosin gulzinna kawo de fanta ye dozun uro yenge ya kosin gulzinna baloren de tawalla ye dozun uro yenge ya kosin gulzinna lengi ya kosin gulzinna de uro yenge ya kosin gulzinna uro ye dozun kawo de fanta ye dozun sakatan de kawo de ye dozun uro yenge ya kosin gulzinna Keti ma bor de yo kawo de ye de dozun alalengi ya kosin gulzinna le wono isinye bozinna din le zinna isinye bo wono dadi ye kwataban da osko moni ye kawo ban da osko de tawa mai zole ba da osko le zinna isin so gulzinna shi ye le zinna isinye bozinna de yimo yaron zullan yin Numi yaronim yin yin ba Numi yaronim yin yin ba Sato yara waran zoli nya Fero yamin namadi ya zoli nya Pali duna wakam nunga Ye yakati duna wakam nunga Ye yayibuli dushi yakam nunga Urakati dushi yakam nunga Bili duna wakam nunga de Urakati duna wakam nunga alam goko yayani dauma alam goko ala barga kongaka tumae ala barga kongabu limae de yayani dauma alam goko jani dauma alam goko hawani dauma alam goko daga zau dauma alam goko dauma de alam goko shawani dauma alam goko orange nale leyo yanana orange nale de ade leyo yaeda pale leyo yanana dawale leyo yanana orange ale rawaram yamina sato yageramade yamina rawaram todinya sero yamina rawaram todinya sato pyaramadiya todinya pyapyata bala de farjimba guda pyapyata bala farjinaya kuwa bulandero farnyana rawaram yamina umma yamina
6: darasan
5: rawaram satana

0: da gwamnati ne to shi ma halo a shin za ta kalaka wuzu lai shi ma ta aifal masana da dalin ku ya tsore gozana ya sai marma kutu mana sa fulsun na lai shi ma da kitin wa za ko ko lana lai yango ya su del kar wona wa za ko lara da gwamnati na shi ma da sortu wuzu na do
1: glazoro
0: gozana ro lona
1: na'am Amin Glazoro taji chitubrimi anguro bypass ni lokto agonum bonum kuradia manye kutum da bayan kuma taji harami karantu paraskaram doni kutunum gulena alandajin jami kadai boda kutun zasoda bayan zana taji ala kutu jami se sonda boza bayan zana kuradia ma amdoni sonda boza ma da dukso kuma e kajiro sede ala nelefa naptun nelefa krende borno ya lardu Nigeria ya kupuroche susu engineer done ko nyapsna moyali o ma balari faraskaram done kutunum guleda ita gatkuko

0: glazoro harami karantu daji kuma loktunde sa la rasuwa kakal loktudone hawara karate sirna na done sawangi sidai sitimala mongune hawara kre sa la redan ndiro krajin klewan karansano
1: Assalamu alaikum harami karantunde so so tusuro lotikal kalala go hawara fatan rasuni brasalalan kala hawrai kula shi life lezina ga ullar na jira million men fira kuliko tilon ne inji karatu gilan faida ten sa wadin alama ta dir duriya maran tai million me we so inji karatu bayan raksa ka zero to min sana jira fu ma na suna na sandia gwamnati krebor noi dai sa kan daro chidan za ro zuna maso ade gwamnati duro longoro ta na kala sandia chidaro collection gwamnati krebor noi dai me la ro suron guru ala binyar wa dilan jelo lonje so da tratta ba dizina Kamil Haurai kula shi life lezina ga ruler Nigeria million man firak lukotilon ne inji karatu gilan faida 10 hatta sau aden alama ta dir duriya maran tai million me we so inji karatu bayan raksa ka zero to min sanayin clan sawan chi da Aisha Mustafa Kolome Haura Lipsina
2: suro bayan ladon ne karabka save the children ne imtalawa kintau jinni kanzumen arakinar satiluna din ada ga ruler Nigeria e kan falfalle kan million man firak lukotilon ne ka zi inji tartib kata bayan sarin suro ade demand remanti e kan million me we suro ta jirwa kwasa inji mentu din kintayen kashe rusana suro dalilla sandiye komzana yan sandiye gulzana kila gidiya ramma ngila ba da jinjin gila faida ya kinzai ya ba die kwasa da raksu fraksin ru mantiya done suro yerwailan kazi inji bai sarin su ade futu yisa dina inji faida tie so wandin no bana maka za da lamanti malaika nuriye guljin lanono
3: malam amin muhammed duri mbeyi prepaid water prepaid mbeyi Siya organizing dina break this dia leza community din jidu gozana isen.
2: Sandi maji raso adie gidiya ramdaso fal faida ten.
3: Kumaro monti din toilet say miyombe ama suro say miyoye din say diyo dishma in good condition no. Day suro say diyo in good condition neduman say indimbe requires minor renovation.
2: Chila kazi nza adien ay gomneti esidia sandiro nutuma nashala mara au kunbari na uzinama guljin lanonu.
4: Say mame shatima kuburi. Angaudi monti ye zoro awona gananze kamduri duval dun awalan krasen nare. Ngaudi kajibar wolja awar mar zoro. Gana shona ngaudi shi gwamnati musamman ba budget sutulin au ministry ta nasara monti duro a wallaman gaudi a lezina da musamman tsiro ba tambar daro budget su da tsiro kan daula tin au bi ka kwatali bezla tsiro tin yayi musamman na washi ma da dawar da musamman tsiro sarin kan taulan au kan tau indin ya musamman hudure saya sutulin na tsiro sarin shi a wajin gaudi ya yi sawa isu kazito ndiya awodo ite yute inza saishi so adiyo saiyaye ba ite mbalden kumwana ganata rambiru walzu
2: suro bayan dwenye sendi karabka save the children e sadina lan ada suro lodi Nigeria lan duri kuro uwa chidian duwifitu luri ya isa wason baze so kwasa yertie ya kwasa gede inji kada wamen tuwendin lan
1: Gauru da inkire Borno ya lagiri lar Najeriya landa suna maso are loktu da inkazi ta jirwa yana fulte shakla mai cancano tuna ma aden futimin lamarra bare su da ita ga sanin clan sawanci da Irka Ahmed Alibe Haura Lipsina
5: Kazi done yanzu rifa bai ada shima au done te da zu hangal bare una shala kre Borno ada kusukur mai rozam jin na kara shirin kasin Kazi done yana fulte bare su rosudin ma ada yan gaun za zuwa yinin kara shi yana fulte ada gultiya ai fallin kara kurujiri yadero na sha bare su dro Teresa Sudin Not maduni na shala marakulo ya wuzna surobuni ya ruwa bila magarba gongulonge ngu aubay no sirina.
6: Kazi ya hashi kalame chanchedu au jire au ono watai au kuru ndiswe surini. Alamur bari di teda zu ngawuru kalak sinama. Futu bari da legendi awa nangilida falijin. So nangilidi misalo ku kure kentau atelis kentau usura legend. So awa adies ku nangilida lezu kuma nangilidi kentau ya kiswa kwa jumbaru isu walidana.
5: Jiriye dero yana ofalta adie bare so da ka zero suku da jibare ma falle ngo audo ne ndara sonno kalaksuna
7: kure yana rufalti ndin da gana la riji ka opide so ima kure amura kure ta sadin amma ku yi su yana rufalti na da suku kun jo gana man gudu rakin ba kai da za sar gana kan da na to ji so ma su ne kan da sa ga ima ya ku so ma da sunaki ji da kam go no ma
5: ai sun huro wancin nen clan bula ma garba gonglong adiyen ko au shawari ro hazina
6: ba nan gari faltana da yasu ku a wai misalo kuren na timiya kun tawo dio wuro lejin doka ba fi ma da ku isum shana timiya wa shima da faida jima ra isu waljina da ikrama ra isu waljin so ba au shirma da lezina so dole da isu ku andere da dole misalo kuma buron ngalo na timin ngalo kun tawo diawin a wajin ba fin ma ku kun tawo diawo nan gari kun tawo diawo yasu ma dole da ngalo kun tawo yakin ba fin ma amma ni min da hikima lan shagami a wadoni gozi isina ma da a washin ma da fayyada tun da yi shagam da ne
5: ku si do ne bare su yi loktudin hangan za kalaksa ya sandi na yin klan ne go a wuba yin no kalaksuna
6: misali kuma jiri kuma kusan yi kuma jiri ohola sen jiri don ba fin ma da so dole kokolin yi amsoro da a suyen kuro amsoro a su za no za ningirin go faltina ku si shi ma kuma ro lecture research ro da nemiya kuma ro research kala kusin ya jiri yarin sasarina so kusin yi do ne suka fisku yin ba fin arum kuro yildo a gina tuni gina jin ma da ka hande no yana da ko zina so amdo na ro le da kuma wanda zo gulzani farashi faida a wadai soro kokoli zana din kusin shirma da sonda
5: kula shibala suro abdullahi tunde aboro de lan notina ma jami'a dune kre kwarai kula shin zudo ne sadu indin findin luko uwa ita ga suna da flezuna shibare dune kre borno intin ma adin gaudu ne yana faltiye zamzunan sana fitulurin luko de wede ngawro kalaksuna shawari dune malum kulo e hazina ma adro tungatia barende so adro futu gananyi sudinno tawattuna
1: Chidafu maana sina na idwe nsendia gunati kre borno ide saa kadaro chida nza rozu na maso ade gunati duro longoro tana. Kala sendia chidaro kalaktien. Kala ade wakilinde na nakirija Mustafa Haura alapsina.
8: Komiti kongyana mbe chida ulaso chida ntuzana. Kamdu jiri yosoro saa pindi so piaku soro chida jindo kaupal chida nzuro taro mwajimba. Ala isidi ya nmadaltien. Kamdu baro zuka kolo ngala zina ya ngala ngala zinye nwado kongana. Namnyo ruye ne.
9: Ada shi ma kore ne gwamna Kreber ne babagana Umara Zulmi Sadu indin findin direlan fatowa hawar resort hawara zindin locked ne kazi da ne cidaw da ne hukuma na Kreber ne sunana da ne cidan za rozana ma ade clan jiyaw da ne kalaksinaw cidaw da ne hukuma na sunana Kreber ne din da sana masolado ne alaman na kusa tulur uskukaran gaso cidan za rozana ma ade suro halku Thailand kashara kishana lado ne cidan ma da ne nashali tare Kreber ne jiyaw da ne cin dane cidan za gwamnati Kreber ne Rosana Island
10: 2019 lan cidan da verification lan ruwada sai cidan da Rosana dien gawalan gwamnati lan goron da die andero waltu gada milla second round verification sir gur gwamnati sulu kuru andero wadu gozo insha Allah rabbana cidan maro ne sa pindi cidan sunnar sha cidan dunyan baye urusha die kolnyen baye sai ro waye ne sulu gwamnati bulzinaye abi dalil loro cidan da ruwo chor pala audo wuro gulzara mar sunum computer lan jaskat har ku isu gwamnati da sa tulro walzu sa fallan gwamna ba na umara zalin biro gaps da isu na sa fallu gaps na ajen andi shiru lan wuro tena cha ayin bari yende nda waltu andi akademin da wuzu wada andi ra wuzu nar
9: ga wudu ne cidan za lotu ne Allah hal jiri ro kashara clan ko kishana shi ma ade jiya wudu ne andi ro kalaksina
10: an gushim de suru da fata haya ne andi aduzana bi yende yende namnyana dudinde montin gawro waltina
9: cidaw dane lamar cidaw aman zairon gadar tuma dalimi zikre borno dane sendia nlc nan notina ma ade kaza da lanza ko a comrades bulama mustafa lan notina ma ade ngojiaw dane kalaksuna
11: cira shi ma datinna committee a garazu committee shi ma local government a findin lokotulu na san maso na lete letina do soro letina
12: report da bara gwamnati committee china waltana ga cira kalaksana ambe daji amasonya kwaya ambe kuru kalaksi kwaya musaban kulliye ndi walte gaye na kare report afu ssj lan mayana kwangaye fu baraz gwamnati dole zina
9: kusku kuma adro ci da ro ne la krebur ne su dole ci dan za rotina maso ade te da za ka ru kutan za flezana alama na kusa tulur karanga ide ci dan za so ada rozana lan karkar lokti dole sa tulur klakr mayan sirina ade masa falgafsa allan ci da ro ne hukuma na suna na krebur ne dole ci dan za rotina maso adro sulhuwa matu
1: Surafu ma na di wai kre borno ya lagri lir na jire lanko so abdo nshi dadae au fitea yerta isha kolera notuna ma adifo lanzu amka da zamzuna sana inkilan. Wakinle fu ma na di wai bintu gwenye haura lapsina.
13: Kosa shi dadae kosa doni isha kolera notuna ma adu suru bila di kwen suru ma ade lan pulen zina. Daje ade ma koswa adu kuru sabi suru bila di kwa idro kedo kuru futu ilan karaw amda usita. Kuru main jiriye futu sandiro njistuye kilalan ongo Dr. Adi. ade andiro kuljin ladin nono
14: sui haruna dawda helwaka kala ar kuma fandande gana anja tabarizna ko man fashionare falfallo saudi de fashionare saudiya karachi da gana anda mbauzna a gana la amstana da falfal amma at least kam miure zuwa finde ya rufandena alhamdulillah kawo kes arfandena din kam falma bazana ba samma sai ya nila za sonda na skulu sai discharge dena
13: nda jade ma ngau ade lan ngo kishana la falmbeji she andiro to kalaksin la dun nono
15: ya falta a wazara ai kaswa kolera ya anda zoro zuksuna soro bradi kwairin kamal amla meduri isana ade surorin gana falla india goza isa amso teira zigana riwa zina kuro amma ndai do kara le zana kaska goza na isendi nji do le zana din sasa goza isana duk kaswa de saya ba sai ro zauguna zina zoro blande de kramaro kaziya
13: da jade manga ade kurolto kishana ade she guljin ladin har atta jamiso falfal sandi suro kampedman goza sasakna amma za so dro kla from sain sandiro futum ko za tultaso klan za soro justa e klalan she ulto andiro klaksin ladin nono
15: biska maro suro kampu de rogaena klan za ita faena kla dulin za briga ata wonde za sonyi muskon za tulza
13: da jade ma kle suro bladelan bana jiriye muradaza ango kla kirma ko so ade flenza na klalan shi doctor de ulto klaksin ladin nono
14: karachi da jiri impishon so drip so aubia zalla kolara kidiri karachi da biya kolara pandiyan ma gaskiya rayena
13: da jade ma daraja jirmu bana muradacina kla ko so donye shi da dai ade wanda isu suro bladi kwaidin zoro flenzi kuba bari faro kariya donye chidai bla allo azallataro tudu biska biskanto ade tida zo suro blade de gana azuksana
1: gawo jamiso e burunza hapsa na gwamnati kreber noi de fuma zilla mara korkoron jiste ya wuzina ma shabo sefala notina ma ade mela ro surongura la brinyer wa ilanje lolonje so da tratta ba dizina tana sawa look today ningire allan klade wakil de musa shatima e haura alapsina
16: taktino wala no ma mawa inde de gawo e kozina ma allan jamiso kada buruwa hapsa na tana so na shado jelolonje so du sun buruna gwamnati e trasi yelan kazido ne jelolonje e tratta ba ya ade nguro gambore en haptuna ade manguro rimantie so ade manguro lambu kare so jamiso so yiko tumgule so aboza itagatsana da jingawo aden gwamnati ya katafa kirturo suku jelolon je so ada suro burniyar wailadin trata barizina grele lokto allan putisoro cida kultuna ma ada itagatine klan go wawur ma done huma lamara korkor suro jistiye kriya burno shiro ne sha bosefa lanotuna ma de andiro kawliro ne sidnao
17: kuma alhaji abdullahi abubakar comrade akola piaro crodex officer bosefa coordinator sanitation club joints borno state laputa kumaro ande bosefa yikera ngo shi kumaro tratin na kashuru amma kuru a wurin shiro secondary drainage gunyen be lambato kura banga banga har slabin tin na dukkan ar zakata nan ka duro shi zakata har monzu kada wuri gayin bawo annan ka duro kuru da ta kimaro ande danye ande kira shi ma da diya na kareye leurado na kuma kwalta fraze dai fraze ruma ade kada wuri fudu tana ro wallo na ma da zuwa lambato yoro gayin bawo
18: gambaruso bulabulin so shokariso modganariso kalariso ade ma lamborso ngurarin guro kara ngumso biya kuma bude nan guraru almost jere metropolitan da ngauso taratena kajoro
16: ci kwa wawar magultana ma ade jamiso duro boto asidin ladun wono
17: da yau jamaro gulnen biyar wallona malta nduya e kanadi gozu njololo njie cinna fanzie tratsi ningiri da futu ishin mar nduma yono jimbawo kuma mai ada na shon zan shima futu ningiri njinzu sudin na gojin na kamjin na trainer shima no zawo nan kaduro njololo njia lenzu so ndiro wallona ma isin duso aziyajin do amma ambula da kalakal futu manyan da sadin bawo adamaro gwamnati womlan dum mia kamsotaya sentition codland ausa indi dro judo
16: shi putu wawar magultuna ma ade bayin done sidna ade fulezina sandi ci da ramgultuna ma ade de jololo njie done ngura done suro yerwa dirnim kilenza ai ade samma soza sa do wal done njie so ada tratsa kada uda so tolinsa to watsana da ji loktolan she jemi soduro langrotin ladun wono martana sande na done cinna fanzai so ada kada uda tratsa so tolusa bayinna sidna
1: dekel nasha haura dekel she langas kawo ngorom dekel she dinai sadu indi fil ko ara kinne sha 2026 sol kobla notina ma ade mbiskaro en imitrina bakti maso ade sandima kufudo en group j lalre argentina ya ade ma australia sandia dekel ten karasa ara kubuneilan ade ma kufudo en group ay edilan lalre france ya iraka sandia dekel ten karasa miobuneilan da jala ndere haura ndeko edukasha makaw kare sange chindo ndeko la haura kudena madagonge fanodo Nigeria haura kudena kala kula shila flezna ga ular na Nigeria million men fira kuliko tilon ne inji karatu gilan faida 10 so wari alama ta wadi duriya maran tai million me we so inji karatu ba yin raksa ka zero to min sana ne dai haura fanuwa cidawo fu ma na suna nai sanda gwamnati kre borno dai sa ka daro cidan za ro zuna maso are gwamnati dro longrotana kala sanda cidaro collectien are ma gwamnati kre borno dai me la ro suronguru ala burnyar wa idilan jololon je so da tratta bari zuna ngala harme krintune so arma awun ndiro fonde kude na susu injina doin coin hapsuna injina mai aliwa dan ya selectun da fuelan clean to see you
19: san
20: kal kal loctu doni kaziya kada kishana so da greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
21: kasa di jirisa din kaziya sandiya grejin madakal turo
20: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal sayaka kajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo

0: tonight.
1: Masha Allah so and dia krantro harami kranten deso kakalok tu adien ndarason kanwe nakara mita fiskun uskun dr uwa kur kakalok tu adien huma ya maida bor nan dia to strobanakin da jisro lok tu nan dia to strobanakin allan first come madui nan diro ita gadke yende sangima first come doing action nan biji lok tu di sa lar kalkalin sita samiyo rosadi nan nindro first come da ita gadke ya lok tu di samiyo sita samiyo tilan rosadi nan first come doing kawi biji first come tamtam madui kudi nan diro ita gadke yan mada da jikrin tun deso lok tu di samiyo tilan sita samiyo di rosadi sadi nan Flayan de tam tam ma bijin and drok de ita gat kaya kuro adi ma loktun de sa mendi ni sita. Sa fa lo sadin and first come doing adahandi in biji kudien and drok ita gat kuyen. Adi ka wo loktun de sa la re ta kakal sita and drok first come doing ad yak shana ita gat kuyen drok ada karno.

0: ingla ma sha Allah huso andia kruntur harami kruntun deso to my bijin andi tum tum do inflay andi adi gonwaro that kruntun deso wandi kangestin andi agozini first come de tum tum ma first come do inya kshana ikrnu inna karaw kuro first come de tum tum ma first come do inya kshana allan kshana andi ya bintu do in sanya zawai sidin ma kalkalok to adi yansan tenye na karaye kurushe antiro garamza agozina kuro futu do inshi garam zugusna allan tawadu maro kazi so mbeji na shaha duen sanya ilan andiro gusna. Daji aye na shaha kena sara do ya bintu. Nye kena sara jiri rum au karmaro rum in sanya amde kendo ni minnen.
1: Kena sara de bago nga de alo askraba kule kena amare. Alhamdulillah. Ayo kena sara. Kukusku kema ya ribia asir namza kata. Kama uwa mewar kormba. Soko baleka minya kalanda sunna nyero pulezi za wampala india shiti mila kam ganan mambe condition ne suran da mare isin nyero gan la kap katar wolo ne dai gon ne num da dimi al ma dai kur dai alhamdulillah num dai karun kija isin suramante na wampala india bayir tibida ari shiba kana sar ne ari biya insha Allah kuma cinye dai bari cinye da karun ne mbe awa ngul mangu da jitta mande rimbe ale sirya tunda sanyan de ne da biya wa ndiya da wani manyana da kuma ndi da ala handiro rabtu da ni kaso shi de da kundo da ce ku lenum ya ma ku ndiya kuro shakorum ba ya ma na mashan ndiya kuro korum ba shi ma ta ma kam ga le ya sore dio san ndiya ndo kile kun na mandara ile ndan dan korimi mun ma kam ne mun korai ba da za da ndiya da kuma ndi yiro kile ba silelan ko duna da kwa shi langanatum sai kala ma ku ji dimi kuma dan ya hafsu gana ce mu wallana da shi malamin din kam ne suru har je mana do dan ya ko mana hawalalen kam me kalalen da tusu awla sa ya zama ce zai kutto maka je masa masa jan mitene sura da buri ko na falgi roji aw gari ma roji anna kada aw buri ko na razo ma bi anna kada bi ashiram suru amin ron ne ron ayel kutu biya bayyaram zambe ne insha Allah na alelan dare ramzimbe biya wurin yandi manyan mara ala biya kama ndi andira zuwa halak ndilan kama ndi andira kuskiya zan fandi rungu a wala su ma biya aw ashir zaktai sin miya kalama biya daw kama mai kasur gwani min mujir ya yi waja biya lirin awa mujir kundai su awa biya bun yai su yalla mujir biya ya manala fam biya family mujir amukurala awla su biya jiri gana da kubta biya wi taiso an yada an sar mara din yana da kuma da Allah ne ruka suke zan
0: ingila masha Allah ad kinasar radoin suruna makuro shegul snaide kinasar ad suriya alamaro askrisi snaide tawod maro shi aw sanya ad dimin ma ai fandum awinum ganansi yayi askrad ma wajibsu da jikin tuteso naptun doya sauya kwami sun first come da tamtama first come doing reaction and intro itakar kiyan na kare da ji ya bintu ni ayye roshi sanyam ada fani min kuro aisha wariro yimin kshana so doing kirmaro sanya kan do zamba maso duro
1: wata sanyar kana da cira gwamnati mai wazuksu dalin zirkin maro cira ma gwamnati da mai mabe kam level zinaro na zana dunya rumin kam shagola a wala jiya budu masirin baya yi shi da ma gwamnati ya isa na zan ko su ma ji su gudu duk a yi nan karo kin taulan doni sha biya zai kawo kin tau da sirin doon kawarin gasa na katan mukoro dunoro muka bizo na fisira a yi masu dina amma ka so da dimina wala na ma biya wa da ya muko mara uwa mai wa daga hanya inda yana karo kaso da tsomar shi da tamtamiya dai ya kama ala mana wasu gudan an gore ma je tin ba sana dai kama da shi man gudu kuma mar ka dukkan jama dai na ala ta mana na kam da mu zan na zan ai mata manan ba shi ma ala shiru ci da suka dai kama ne ala re an dero lai sher ko bi sabab doni a wasu sutun fannin cite kamar da ala ne kuske sun duso a wanzu funze mai tun girsha sun na kundiri kilan zero mu annan karu kan ne da ita zuza su nan gun zun nan zun da dan zun nan zun ram nan ne nan ne ala in ga nan zan nan ne ka dade ne kamar ta na ina yi no zuna a wala faye da adam mana da man sai bai dai da man sama nan hawar fan me ni ma sati annan karu da an da san maso na ala da adam mana da man inti ya faldu ma kuru ya faldu ma kayala ne ruka suke zo ru ho lulu du baye mani ne ya dai au ashir zo ta ta yara langore ne ba da yara langore ne ala kuma da ne ruka suke zo shana ne so fera ne so nana so san maso bonye na ko adina la sanya ko zina ba sanya adimi ne wulan ma sanya mi yiro nungwa daraja girzi kalin zuru ko kame ci jaye a ashir kasa da nan kasuwan su sirinya a holabi kame ne godina kame nyara nan batita mazimba wat mame ne nyana jaye kuro nani wat mam gade mbere wola na ma ala marji na wola na ma a wuri washa ne katin da kutu nan kara wasu din ba shoga na tin ba a wuri ngai abi a wuri ngai sai na tsaurwa ku dozin kam lagul nan nan kado dai tin ne wada nyau tara kricir ne yanzu ba ni bacci nan kalama da ni rola na ni mira da ni na ni mira da jin na ba dai tin yau tin tew sai zaptan da kalandaran ma yau shore an da san mai so
0: ngila ma sha Allah she ya bintu kuro harami kan 20 so to my mbg awagul zina ma ada nan de kuno tuwaye kuro ade ma kishana nan de so do kirmaro sanya kin dozen ba so yi sande awagul zina ma Allah ngaita sande sanya so da kin da tabi zan da cikin tu nabtin tuwaye sawiya kawo lenye zawalla from main draw kwami son lenye to select kana line isha da jefferson kam da tamtama ada wal ce goye kunya.

0: Glamma sha Allah so and ya krantur harami krantun de so kwami son first come de tumtama first come doing ya kshanai kanu na karau kuro to my mbiji first come de tumtama first come doing ya kshanai kwe nandro itakat kwe nama adit my mbiji nandi kununza kwenwa kuro adema nandi shlan ilmu tuwaru daji krantu kalka loktu adien zawala from gya nandi rupto ayayro first come adien nandi ya kuno joye klan Nandi andro kunondo swagam guno daji krantu. Nambadwe andi abonwe de sandima kuri uskufal. Diaw lar fal uskufal diaw araka kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diaw. Indi kuri lar araka diaw. Daji krantu nandi aboro walonwa nandi andro sundwa. Nguron dwe dawa andro guluwea kuro adema. Aye karmaro kashana soy sanya kando tu. Nguron dwe soy klan. Nandi andro nda gulo fanyi. Aye awadwe ngunyen ma adu. Nandi shalan feda tu. Karmaro sanya soda kando tinwa. Aslamu alaikum. Da what to clear a slain do class only.
1: I have been
0: so I have been to see a radio num do was cut a ganandero yet some back code gojin.
1: You
0: are? Ah, the gojin. Ngurain karam, I saw Kurungurain karam kuru gau adielan aye kashana so is anya kandotun sao, nashandodin.
1: Ah, zero. Gulaya
0: na falmata aye sanya kando tu ngurondo.
1: Ah, buri sanya da alhamdulillah sanya adus. Ya ay ay pa ay sabuma sa kunja ay da akin alhamdulillah buri ama sa kema. Dunia ay parra sa kibin kira ay kiri kira sa din. Buri kuma sa nangili le kuna ay kiri da ara parra sa ta alhamdulillah buri din si din ama ay sanya dai sana sa ko ya ala parra sa kya sunje. Sanya me sanya dugu zai da arma wo.
0: Masha Allah adama matu
1: alhamdulillah sanya da an da sidiki ma ga da na kuma nan ne da kin da kaji a da fa da man da kin da har wura je wa fara
0: barakallahu
1: sai ke yana kusa ya kan ga wuro ko jira nan karo za wa da kuma huda no zuri ma duk kin ba amma ai bara duk sai ma sai sanya
0: ankla yana
1: Na kaga

0: fisi mande su bara zuna da shi do duno ikien da ala shi an ande da a shi do rimi dira tukku kasa do don san ya da ande ro wallu ala san dundu na so bara su do ya kule wanki
1: masha Allah kila sauro kin tinde sambiye so Muhammad doing grocery bypass asken yana nyiro lokto ma kunum kalkal lokto adien andia botro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam ya mai ram shere
1: lale din dawa tuklewa
2: wa kina mun dinga
1: barka ai so karantin da kalkalatu a dai nya kinsin
2: na'am sai Aisha kwani Muhammad ngora limante san kuma ndo sai yoso
1: masha Allah Aisha kwani Muhammad ayye first come dia kan makuru ayye sanya kin da to na shan grondo isodin
2: Alhamdulillah rasulun dawa makwanje ko jin batilati da ne ya ga kana ala bara kuran guran da limanci wakar fitana ce ta zuwa wakishana yande so yande ana so ala bara su koro sanya sari mu ko da na sai tawo duro daga ala sai so bara duk combo so ka tubuli ne ande kishana ya ko limia duriya kan sai mu ala bara su koro sanya zai tadi monti kara zai islamiya za sai atakra Allah ndianga wako si adi yusuro sodi nyerima sanya di toho dumaro itagasai na kashara la jingila rondi ya wako li nusai sanya di shi awkura awode iduna wa madita leo ndi dumaro manko lende teida ni magie mkuru andi suro sanya ndi jene loro kama ndiro bana bana tuso ndi kamna zumi za wala angu umma kamna zumi za ati saibama churo mwankon kuro kudem studia la jingawo kwa kuna zimya kuna jimali kilan zai gozu dai kala kuna kuje are so are kada suron goron da lanti yo masuri kala ya kara ko da ala sanyan da soro bara duk sanya lutu are amai samma bo ngana an sanya sabin da dangala ro ko kangan za gure yo ya bana ni suro sanyan da lan kilan ci
1: masha Allah gla sauro Aisha gwaji Muhammad askan yana nyiro lokto ma kun kalkal lokto adien andia botro assalamu alaikum ndawa tuklewa du klazolin
3: ma fatima mustafa bukar
1: masha Allah fatima mustafa bukar karantin di sambiye so first come dey tamtama da kan makuru ayye sanya kan do to so ngurun do sodin
3: alhamdulillah na kaza waida ngurun di sakale di aiki ma number 1
1: masha Masha Allah.
3: Sai da ni na asini na talaka mai tsani jirai ma gafi. Kuma radio za ta kana zawa ta ci ma tunde.
1: Barakallah.
3: Kuma na fara.
1: Masha Allah.
3: Ngal. Sai ni na sai ji amma ta.
1: Amin.
3: Ran da sai radio a kalbi sai da ni na
1: asini. Amin amin amin. Kila Zoro Fatima Mustafa Bukar. Karantin da sambiye so askan yana nyiro lokto ma kunum kalkal lokto adiyan andiya botro da jarami karantin da so Allah dareram do first come ndi mawkwe duro kama alaya walta andiya chudo kuro tuma mbiji first come di tamtama adiyan andiya kuno zuna kuro ya bintu kashana duin fero kuwaye sanya duin zawai sututin ma adil awaka da kul zuna kuro tuma mbiji andiya sambisoro Luyana na sha doyin sanya kando te kashana yi kuro citibir me so ada sami soro cladin sandenye ne diye itima impiji. Kalkalok to adien andi hasumo karuyen kano ina karawo. Kuro nandiye gawe tu awagulien. Alan nandiye chino sanya swa kando tibadinu kanangando swa galawu. Najikun tu kalkalok to adien first come tamtama adi itagatu manzu. Uma ya maida buwar kuro tuma impiji awadu ina drogu nyena ma alan nandiye kuno tu kuro shilan ilmutuwa daja andia gayo first come de tamtama alan mawa chai baro nandro kushana gade donye isu shi andro class anyanzi mbaina sidinda jikuntu klewantus no

0: galador krantu a fledoni alitai mada krangai wanje sunu ipars kam doni ada ande fatun daratone da krinyana kara mauduro kuro kudena soro do njum paras kam shuma den zande nyamade shuma kala shi zaidoni furemare fotin kara shi chiriro kanure ada kurade ma apiso shi zayan zo e clan andro ben hati nakara soro paras kam shuma den ba shugaba bale kai ma shi ayin beji andro soro paras kam shuma den bayan hazin kurade ma Alhaji Bukar Kura Muhammad Chiyai Suro Kasarinjen Andro Bayan Hazina Kashuro Daji Kurundu Kwae Naptundu Suya Sawa Maa Faris Kamundu Fumasta Kwae Naam Waltia Alhaji Bukar Kura Muhammad
1: Naam
0: Ngo Burona Kala Andro Bayan Hamin Taunoso Nasha Adoni Shi Sirdu Kultena Maadin
1: Ngayi
0: Shi Sirdu Adi Ya Suro Awa Zahir Ma Basu Soko Limiae Awa Ode Mbuye De
1: Ngayi
0: Shi Nasha Adoni Shi for den fayratien kara
1: jere
0: yoga ina shi abiye klayen kara na cha nongo sir zuwa nam nyaruya ngai na shi ai na alaga risuna tunira na soro do shi larin dade ne labar gultana mar lejin
1: ah ngala masha Allah aw sir su su sir do ya ler de be kursur ler de Nigeria den jiri kuma porno paturan pizan lan den gulingana adlan sir jiri je u ya be kurgao adelan sir kanurin beji kamara chiri guyo so kama so ya lan tudin beji sir kafi gudan sir la ta ba barem so jeri beji din gumbe sir la la den daji kama so la den jalan saudi lan sir argentina be france be
0: la argentina
1: ala argentina sir england be sir la jiri wiya ya sar chodo ren ya den bandero kata ka unzo afrem zanga ir soro ren ya blin sir ro zanga ala sir akanda ra su timba chiko nan da ya den mari brolan patosandiran tirin kusoro Soro pato sandela rin injin zu tana sembeji England lan saurna shiran shuru kawzaya kata kawriya shirar mansarin kuru amdu mazazen kun balin lan na rufaira timbar isoldina lan alhamdulillah kamande karmande na de ro ilmu chira basiran zalan sandima shuru sarin dan sarina rumiya da delta su aula su kanu garin barangam kata kawdi burona Changelan gay ka amti ka Allah so sarin da sai ma sarin doyi ku dai foto to ndra
0: gay
1: timbar lenam ka o tasha ka tagawe ra yumiya jiriya jirira mari mizal dron yoro kam zain da kam da kurimiya England dun wal ganai be kurai be kurshi England gul zara chairwan ko ya suriya jiri tartim zu England lan ishin je be kursir din gay zuwa Kanuriya shi en beji san da so mani mi a shi manu ro nyoro kalmandi na dide zazan
0: gala
1: san yoro zaza goz mi simala din da ji zak tunzire ko hutu gununa de ndaran sir kuma shi kana sara zak sai rumiya tara ka andi sai masarin suro Nigeria man wallo na ma
0: ilmu shi mari ba
1: ilmu shi mari ko ma da hutun zunan dilan kur kuma ro tara andi suro ndeso tara ya ndana so harami andi so sandi masanya rikando ala bara su ku ko ara bialen guro fizan ne tara gana tundu ya biya sono tule za karewila saudin karewila anjira pizza ya biya den nafsa imbao tara sama engagement na desulo na tamara sono gana anasha kama ashe chira sir ya tinda
0: ngela ngo ko ai bashu gaba na voltia
2: okay
0: mana do ni zae mananyen zae man zae fode manatin alan awala india kama dio ma andro komtuna kurunga na soro do lamado ni shi zae fode gultena malan adudu bae gultena yonda awala amde jidi kama ai so ande awane mare kurunza ni wolon ma awala sai taktiye paida doni shi zaifo da ada kuru awado ni futu na shado ni shi klele la kun bali ni la ni awone awala sai mazoro sikina o taksine
2: tauro gulle buron soro ya laye maran zai la din fato sanin injin doni awo karama sur de hidetan de be gul dana de ala is am qur'an de nganware so do ya chako alamar ma muko ne wasu na awan diga da muko ne furshin de
0: foto kama lar Argentina san su tun to la gutana san
2: ganware gutun yare awon de so dro awon de
1: kalma
2: dro awon dina yasin no zain sa leza kalma dro tondor fu leza na do ya chako am kuran de jiri kama mai la gwamnati ande so din no olona lamaro ko muko ne so lona kuma to son dikla da rawato ni fadin botin baya
0: gai
2: wallahi ha ba na wakilin ya botin
0: gai
2: yo ade dai fato son di sudu ma fatuna dai sanya da fatin ala yasi leza am kurade kalma ro fleza woni mare sa
0: dina koyero
2: ngano are sallade kungo wa kama ya sawasaro fayda dana
0: tere
2: daji kuru awala ngai na cha sauran da yaso mai yan da yaso Allah sura fadajin fadajin shi
0: mm
2: zai ma zai borno shiro na zuna bawo gulmuna ya jiro
0: mm
2: gileyo da zai da ande na ade da sanyanyi en baro goluna bari dan le zacho sin
0: ade shi yawo
2: na gare le zacho sin
0: mm
2: yo na lerum yu min mare zai karum da kan da da gare gare goluna da ba an gasa to nduna dia yo anuma ade dei dimbar woluna awa murade chosin maba
0: ngai
2: bali da isanya ba mu kolam suluna
0: mm
2: sirdu sirda guljinde kwaye zai dra iska india da guljinde satand kolzaya ala nan kana fara da mangalin ba
0: mm
2: satand kolzaya chana alan ayi amde sadinno angal
0: menu ta yambe
2: menu kuro dan gwamnatin ko kamar ana fara su koro cizina ta da ci tubin arsanya ma zai gozana
0: mm
2: ngo sanya din gum da maro ma za gozana amma zar da ba dai Allah noi sura ni suna da mana ko dai zar kuma au cari kuma gozana din irin dam da kuma wane ba shi ga so le na to ni da ayi ero no nyana yayi haula no nyende sura la din talle nje sunye kolena auno nyende sai suliya
0: ngai
2: na la yana bar kurai zai furya kama furade zai zata jimba sai ala sai no nguzu
0: ngai ro
2: a zai zata jimba o kauna handi gashipkata kauna borno ya kauna awaya kano ya
0: mm
2: arma ono de handi
0: mm
2: ono ka borno de mairindo mairika ando ando fur zai num tulumiya e sai aula embo sai aula embo jana mairika ni ma bojin basu shi kono ya mariya wa wano gajibta kambita da leza furdi gawu utu nuzuna wa kuzuna na zaizu chutuluwa ya kandi makaruna nina adi mariya ngeida zuu wanya aungeidu maa ya aungeidu mabadi ya wano aungeidu maa ya aungeidu maa tiro awayi ndiye badi chutuluwa
0: chutuluwa
2: adi isoro ambur na hidu furdi nuzana linzamu gultuna jeli ndame gultuna klali ndame gultuna sorofo gultuna jedo ale gultuna ha
1: nganjiram
0: gultiram so sama
2: gultuna furam kuma be danga wan bozen chembe sorofo da sendin gultuna awa buran aldes gultuna aldes klaruman mo se me korkore be dala duburre be arma ya
0: hadu biya balolar mai awo doni shi gultuna mara
2: zuin
0: zuin
2: miris be bishirati mbeyi bishir santal mbeyi anuma ya
0: ayin samma jiri zaye awodoni
2: furdo zaye pornoye kuru awe ajabandade awagul muna maade dukso tiwet tiwet tiwet tiwet chinza turino
0: tertip sha pertam zidi
2: tertip pornoye de gulmuna nasarama isa wuzan yor gulmuna ade na gadeedu awala bishir santal din kumon ta kura gru mbe sauri firza ya awul na masa masa zaksana zaksana awom kuna kadani uma made samma so kurb zakin turi ba amma futu ambore fata e kala furum gata e dro libdin zai ci da rumin la bade ci da rumin and lis kun da shi da korla bate nan karo shi zaksain dai isum sur rigna zai mare bishirati sur rokol zain dai waltum kuru bishir santal de ki da tiyardumin kawo miris de ki da tiyardumin da la dur de ki da tiyardumin ade rasar za da so so
1: jalala kanum so
2: aha awad tawan she she malum jani ya zai ade ro tartib kataro borno da ayin za so sadin
0: dai
2: kuma misal lo aw kuru wa ga manja ga aw mi za ba sandana
0: mawata
2: mawata ya ha
0: gai
2: yo ade dai abin da so ade ta tipkata kuru dukkun yin har zau zau da amma o kar kutai zoro klaro rai sai zai fure klan kwa o modur kuduwa da zoro gala aw kar mai da karar fat kemiya shi kar mai da surotin bishir santal kuma on gulin shi ro giwa sai sai tudi da labbad gulgana da ngila ndu du miar le dana libiande bi chirati gulmara du yer ndina wala na le dana libiande arwa miris gulnina re shi ay gre du miar le dana kuru ngayaw zainan. Kuru shirman miris maraban be kuru din be. Jodai suru adelan. Leza kama giwan boden maris. Sauru koldaya. Labade za kata bishir santa bishirati leza kata. Miris za chawa mana zama.
0: Aru we asuna ya shi furada zaina magulimia kuna suriegi yoro zoro to suriegi fur pallo to zaita
2: ne bara de fal suruar tai do
1: awla gulungana ya shina ar mashiran ba gulungana
0: I don't na shima ro sheda ji gela gela zoro karante ko ay pers kam do ada ne fata dara sane da kirnya kara ta mangana awdo ne suro mawdu wa de zanne malan andiya ga buye kura de ma suno dun sare so afan to man dia beji ta jiharami kirantu kawdo ne faras kam da goye kunyanto da lenye batalla tilala inshedo

0: gelazoro current fele are ganairo kunon za gon tunar tuman dia mbeji ko ay paris kam doni ada ande paton dara sone da krenya nakara na doni sana do kun indimi alo reptiena lan da ji skoro sana chimara ndro diol wa mana da furmnya nande paris kam do reptuya skla modudo zanet mari nande bayanando akurade ma kauli andwa kurade ma bayana ga diga sana bada andro pentro da ji kaudo ni shi diol wa mana 0814918 1460 090 1542 0964 kultina mada botindo da kaudo alhaji bukar kaw mamet
1: bukar kura
0: mamet nam sum de gana awo ina
1: ha kun bari na limin mara las
0: ya de ma da abi ben la tilala yara ro kala shi zai kultina made gonga ina bashu gaba shi letter 0 azana do ne momado
1: awo azana de shi burman kau paras kam do gai den gurunga ya shi zai pure di ban do letter zu guljin ginya da jin baya kuru kuma suro awawo bashu gaba mana ne san masora nyai wani kam la krintima la awla furusu kolina la anu mare
0: na
1: ora prova timan no endira masura sama sotrenya
0: tawada
1: ayo kurari ngawran kuma ngo furkasind wo furma fanyi man kake mambe amali zami kikin ya zarin ko doko har ma shi burda unzo
0: jire gela da dingo kamla ebo nanda one mara shafantia diolde daji kakallo kamzo walat dango ka
2: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Bana wasa shuari kini ni min marajen.
0: Gela bana wasa nya krinya faris kam Allah.
2: Waji ga ala ka ubara.
3: Amin ya rabbi.
2: Wa chotto mon wanya alaya.
0: Ai manga war kol zanya o.
2: Le waro te luron kapsira de krinya o. Ala sanya barazo.
0: Amin bana wasa.
2: Udu mama mai ta ke lenge wolti ke uruma likin
1: ngala
0: we api mangawro kol danyao
2: tumandi ala fa yandoro barado ala fa ndogurdu
1: ngala mamay regule kramin zibor kura fi danne shima furas kam din marage gole wa shuro gole
2: yoke ya fiji
1: ngala zo
2: ngala ala fa ngala
0: ngala bana wasa
2: ngala baji ka
0: shi lokton zago danne apuzna e chawo ne mara wala angawro kol lata ambe jwanyi do
1: nasha
0: ah shi dai wani
1: foto
0: guluma iya do
1: tawari
0: shi imma wa fanzinyo imma a wadon ni shi
1: da kurnor ma sha
0: gai
1: ah kurnotin ya
0: gai go kur kam gade
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
2: ga jama ido ku da am kurare kuram ginanum
0: yo ngai ya
2: ah de
0: ni dai akam kurade ya
2: Ah, wone cham gana.
0: Yo.
1: Umar abi wero fayndo.
0: Naam.
2: Naw hade do.
1: Jere.
0: Ngela nyakre nya modu wala.
2: Ya abi ngara gambare hade a woto akoto ta tuko ta gun nyamba. Ah, ba ndoko ra woto ta tero bana futi kala ta ta kala ta kala ta.
0: Ade.
2: Ta ada ande tore ni asi to ba ben gana. Ah, ki sama na ta tore dro yi sinya ki porno de ki ma kin silonyo.
3: Doro gule.
2: Ah, yo ko ade yo kuro kina tado ne kuma awa sirbe bayan salina shi a kalma hu so sadin sana yo na tado ne kuma au kride ma au tsaye ma yana tana ce sirri dan awala sai ta sindi nan dai la ba kore tin fal ne dai
1: ngara
2: a kore turu tin ji ne dai shi a kure sa da kuma na rengai tumbu kure dai a kadin dai kure goza ai saurin saurin a ya nan saurin da yake na zai so ki na dai tumbu yau da tsoro ko da su ana kadin kuma da mala ala tumbu da dai shi ya ta safar zo tsoro a kullin ma har kuma kore tin din ne don ga Allah ya kira sai fatara kala
0: gela
1: koron buro ya ri kalma a kridima a wai su a wasa sir da rikildina ba o kridima fa ni ma suno kun tarasan din la ya zakin fado fato a dai sirin fato jana sirin amma shi kuntura awa kumbu furere be ar moro surade aw nagadro furo duno ci fura kuldi insha kodina ba kajim de zuini ay ah korom diso tuma ngana zapnaro
0: shi indizo ada awdo
1: ar ma kuldina ro
0: shi ba
1: awa fatke mare timar aw fatke ba kare fura aw kuldina ba fatke mai susutana mare
0: gai
1: aw na awna zin lelim yum kurum awla surre ro kimo mana fatke mai ba
3: wa
1: amma shi kridi mare wani shenjiri lan fayyati nan kaduro sha sirri maru gana la yan karami yaro walda
3: au fatke ma
0: da falla wala ya wadun naptia shi ro tikin maru
1: dual dual pangami ma nasara dual shi kan ri pangami shi kan ri maru masadin shi diga da meran kan bosoro
0: a da shi ma wanzo
1: ko cha je dual le gulena ri shi je ro pangami duro ikimti sirri ran da kuma shilan gonun tannimin da
0: gela soro karanta ta magana a wadon bayantin malan sorondun stress wa gonya ne kuru a gonya faratin utman da ambeji da jara mi karanta ka wadon first kam da goto kotin ro a botun do sora goye gonya ro da ada karnye shiro

0: gala zoro fulai doni bana manga au bana kole mada kringe tumanga fulai zade gana yoro kono za kwenye naro wande justin first come do adande fatun tarasune da kringe nakara na doni sana shimala ntiwuru wa mana da promzina nende first come do ruptu nende first come ala nzande turo ngokabla
1: assalamu
0: alaikum salam
1: ndaro gamba
0: ndaro kelewa de
1: kina salanda kidan da safar
0: alhamdulillah de gabsana
1: masha allah mudun do sama sa kirmi na ba shi ga masoro uso uso gulena
2: dare ya
1: kuma ajazara muradi ke cire mana jin uso uso shero gun gana
0: dala zo dala zara
1: dala zo
0: yo wuce ta tumaro ya ha ngela atya nyiro asku nyana lokto magon fas kam da botro kuru eruptoro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam ga jema do ya kora kara ko san dum goni
0: ngoya kuma da ngoy bara gotra
3: ce ga tana re fon dum goni atta er ko at
0: a ja ba da ra awr man wa mana dum man atta is
3: are o ma fala mata mala mare
0: labrin gora ngela doro ya ose foras kamado repturo
3: kurtu borna ne dara yanzere tamom jewa ma fanni min furba mannam rasige nyambo zuna akade an
2: foreye
0: yo ngero asat kada
3: asero de fat kada
0: hada ma yongo purde ya ala maram kam dono ganaide fantina aya diol de tonga na ba kam tana daji waltene musko ya fandi mi goni mi ndia bolino to mandia mbeji kala di wolwa mana doni sabar usko fal diolar fal usko fal dio arasko sabar aw bi sabar lar sabar fal o dio indi sabar lar arasko dio 081 49 181 460 go kamla assalamu alaikum wa alaikum
1: salam
0: ndarro kleo ndarro
1: kleo
0: barka man dufande ndo mana jen
1: modu bai ko idan ke mana jin
0: gela zo modu an ya ga mar fras kam hala nye
1: ah udin ya ka kala ga ki ah kala ada ne ne adui
0: ah ada ne du ah on bin ya kala ran muhimmo gonya na zande nyen gukkar na mawo
1: ah ko ne da ala ada ne kanu ya ala sai da zuhabi ala awne da awdi ya je zau ma na yo asu yana zau ma ala ka sai da zuhabi
0: gela ande ya nyen as kanya na kare gala modu ati anyro asko nyana nyae a lokto magonum foras kam da bo tro a lokto ala fi adande ya ono ya aso ne adande ai tura wa ada trin malan kada kada da wa wone mare tro na wodo ni modu ro go yana madu ande akir dana ro lono ma a wodi to magana
2: antim bai ngono
0: ngade ngo kamla aya assalamu alaikum assalamu alaikum aya diol madu walatu nyaa waltina musko fa dimi abone ngokuru kam gede assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: darro kliya fantin aya shi ay diol zada ajab ah awla kana la tarisa da bajin ba ngokuru kam gede assalamu alaikum diola de walat karantu da ji kana da ladimno so wone mara diol wa mana do tarisu la ba jin bai so ngo kana assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah do fande do mana jin
4: shawama tijama mana jin gore federal locose
0: gela shawama tijama nya karnya faris kamaran an da ga maro nya
4: ah an da ga kana farfala na ya ga kana
0: ngai abi jawo au ka wali karinyen
4: auto zero furbara ziya da danare alhamdulillah ab sama ko yalla rek da na ar wona fata fu wela wano ana karu zain dan zaya urmiya borno e sibo haji mai karu e so ya mo zai je zai dari shi zain zai je su kari mar zuwa kai yo san shi baraz shi bazo kira shi no
0: gela gela awa wadu alanga yi mare kara
2: dai
0: awa dai kuma fuddu bayanda hawa ya jiri alama note yen kara
2: note yen kara
0: ayyar wadun zuroto mai awa dan kalanin guro wajai kalanzu nazu nan zura wada note dugi ma ngai awa dai awala ngai ya so den yo diaro
2: ngai
0: ni dai note dai shima awa da awajin
2: shukuru
0: na
2: proso kazimu do mu mizalo kuma kam sir mari kare sir putuk su sumu zawa sun put kokta sha sandin bai
0: gai
2: ade dai furo so jiri do in aw sha zahiri ma sha sandin bai
0: kurni kalame
2: ni kalame misal ko ara sango ara silime ki be kare kazum mu ke wasandin do nonuna amma ni kazum kurti da ka kalm dan za ta ke wasandin bawo
0: gai assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
5: mana Muhammad Bukar mai do ridin an ya ba
0: gala mana Muhammad Bukar na karnya faras kamar an da ga mino ne yayi
5: a ga kin wa lewo dia wani ma
0: yawa ndamin le
5: ba ku na an dai kam ba kam ti zanya har su sunan wuya ya she dai amma
0: Alhaji Bukar kau
5: har ma zo rin da soko amma ba zaman borno ran fur da she ba a bi na da borno ran fur gulle ma she ya ba a kumbu kumba kure da man yarima masa azu ha ha yarima masa azu ta machina maso kaman to ka sai na ta bro fur aja pindin to na tartana torobla aro kina aja shauri aro tartana ga gayo ne
2: na
5: to nun nam kin kumar ma fur daga na zayano turfang ba kwa kin yana fuku
6: Allah akbar
5: wallahi fur da zayano kurbara ne yim tala ka tajiri zuana laksa dun da sanana kambala zuana din kamar tumman jirin zuru kai kudo kudo kudo da zaya za zuana kajiri zuayim din na 2014
0: kai
5: wanda aka karo a da daraja ne furre din bonon dinar man a wannan shiro na jirna ba
6: dora kullu
5: da ya wadon kuma furza ya tayi lamar furre bulcin na har na yar ma namno a wadon zawara ku a wani wahayi kam kuma yi da nafta a wula an gai ba su an gai ba su an rasu guljin ba
0: a gala
5: a gwarwar ma da a wanzu kada
0: gai da magul da sama
5: dori miya
6: ɗari
5: a bidi miya yi tun kolola ba na nimiya yi tun kalala ba na nimi
6: dori
5: yara
6: kule aha yi diya yi shi kureta jina mara lira kallon ba
5: a abar den jango jinde a wago
0: gela
5: gela gela zoro baje ga za ta sir yana ala ala daraja ndo atra
0: gela
5: ala o ta na atra da Allah na
0: yakuni gela gela zoro malam Muhammad Bukar mai duri dinai she lotu paras kamalan che awa karataktana gela ngo kam na fal wa alaikum salam
7: dalu kelo
0: kelo salede
7: barka ba su nan gari mana yin gura gajere
0: gela zor ba su man gari handa fur ta malan gami ne to wanda ya ngai
7: are da yana nan dari ya ce da ala kaman da ware da kudu gullah ya tirin ba tirin ba ya ala tirin na wanda
0: amin rabbi
7: haram ne an je sai sai ya bai ya wasu ma da duna san kuma dai a wasu ma da tayi ta tare ya wanda
0: ngai
7: a kure kure ma shirma ne
2: ne noi
0: na fantina ayya ba su mangari bayanan tumanga na kantina lokuda yango gana da hanga magana da nayi na da kam la falgonya wani mare
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da do kliwa
2: ari prima warashi
4: wala goro prima ai
0: gela kana nya karnya farska mala
4: ah shi gaba da der fur de bai dai san dume dai fur bai patti dai
0: yo da zaidi ai da wani kawdo yum da wurdin ba kawo fur dishin do
4: ba da mala zaidi ya jere
0: tumanu ma da na ra
4: ah re ya la ya dai shi gaba ya da zala dai fur da san biya le falgo ye
0: gela dai tumanga na lokta lan sai ya nya kanda gela kana lokto magon fraskam da bortro daji karantu so lokko do andir muskwa mi sonda ji kanal diolo ma da ronya da woni mare soro minti falle alan kawlila awu jawala aturo
2: ngra kawli beji ngo aw furra de zara lit
6: kam de rebo zara to gonba
0: na
6: ay ay aje
0: ge assalamu alaikum
4: alaikum salam wa rahmatullah wa minti barka da rikodo
0: na
4: buru tere tala jinarale turun awzi ra jabgo
0: something there
4: ba shi gari tere tala jinarale
6: amma azra be
0: gala
4: are mana re gudo yi malu tuda dana kanadi go yawa da bangira je jobra ga
0: gala ba shi tuma goran gala nirat ke jana halakto magolo first come da waturo
2: na awu azinari ko alhamdulillah fura le zina le tinari rashidi andiya ci tibrino da lar suro yarwa sammaso sanja le nyana
6: har da wayinam gata ne
2: kunduso awro tinama tarao sha fura le zina da subda lara bikai ma bikai ko zina da first come grimi allan grim tara ci tibrino da wardara aw tara kama nan rosa tana rumi hangalim sun bari daraja zakar le zina akero sha lar da tarana
0: kai
2: kurusa na uri embeji na lan longroto ikin humaro lamar mukondanro ndasa nyaram tetara adi aro mukosak lerr nderi shi ayo lerr foto tala lerr lerr la hangal de bozna ro wolde aw dimin de parakcha bal lerr bozna adero lerr ndero ande soro mukosak sanya ar paraksa kumar ngori sai kosu rugulena ar samma sokarewi mundal marlan sondan yero adin kina tuksa mundal mar falgin yabo nakaro kole dai ma ubali aisha awrak ma lena ar ekala laden jaw da da kiran chu
0: gela ba shugaba
6: udu aw doin namzana ar chari dog bozna ar chizu napsuna ar
0: gei gulzana
6: ar cha gulzana ya kranguwa nguwaide sa nguwada kozna larin mangun panja chizu napsu gazangi zajin gulzana ya yo adede lawon fure da banganya buatar ba cizin dan kono na suna da nazaru fijin nono
0: gai
6: awodu tamtamadro am bulbulla da buran bozai ba makara bozana
0: gai
6: zo uro sai ras kirnyana
0: gai
6: lirin dira ala toro wonde awo

0: ingla ma sha Allah so andia kruntur harami kruntun deso to my vision and the tum tum doing flying the adi gunwaro that's kruntun deso one day can get stain and the agosini first come the tum tum ma first come doing yak shanai kruntun na karao kuru first come the tum tum ma first come doing yak shanai anlan kishanandi ya bintu doing sanya zawai sidin ma kalkalok to adiyan santenye na kreye kurushe antiro garamza gusina kuru futu doing shi garamza gusina alan tawadumaro kazi so mbeji na shaha doing sanya ilan antiro gusina daja ye na shaha kanasare do ya bintu nye kanasare jiri rum au karmaro rumin sanya amdu kendo ni minnen
1: nasar da bagun ga da alon askraba fle kana mare alhamdulillah ayo kana sarda ko kusku kuma ya biya ashirin zakata kama uwa me war kurmba so ko bale kam ya kalan da sunan yar fulezi zaman falla india city me lat kam ganan man bi condition ne suran da mare isin yaro gan la kakatar wolo ne dai gwan ne nan da dimi alma dai kur dai alhamdulillah mun dai karun kija isin salamata na au wallahi biya bayir tibida ari shi maka da sar ne ari biya insha Allah kuma cinye dai ya bari cinye da karun ne be a wa ngul man gudu jitta man der be ale sidiya tun da sanan da dai da biya wa da da wani man yana da kuma dai ala handiro rabtu da ni kasu shi dai da kun dai da ci ko lenum ya amma kun dia kuro shakurun ba ya amma na mashan dia kuro kurun ba shi ma ta makam da le ya sore dio san dia ndo kile kun na mandara ile ndan kuro mi mun makam ne mun kuro ba da za da dio da kuma dai yiro kile ba silailan kun duna da kwa shi langana tum sai kala ma ka ji dibi kuma dai ya hafsu ga na ce mu wallana da shi malamin din kam ne ya suru har je mana do nya ko mana hawalalen kam me kala ne mun da tusu awla sa nya zaman ci zai kutto maka je masa masan jami tene sura da buri ko na falgi roj awu gari ma roj anna kada awu buri ko na razo ma bi anna kada bi ashiram suru amin ron ne ron ayel kutu bi bediya ramzan be ne insha Allah na alailan dare ramzan be biya wurin yan di manyan mara ala biya kuma di an dira zo halak de lan kuma di an zo kaske zan wande bungu awla so ma biya aw ashir zaktai tin ya kala ma biya dawo kama me kasur gori min mudir yayi wa ja biya ler aw mudir kun dai so aw biya bu yayi so ya lam bujir biya ya manala fam biya family da jiri amun kurala awla so biya jiri gana la kupta biya wi tai so an yad an sar mara din yana da kuma da ala andiro kaskiya zan
0: ingila masha Allah adu kinasar raduin suruna makuro shegul snaidi kinasar adu suriya ala maro askrizi snaidi tawadu maro shi au sanya adu dimin ma ai fandum awinim ganansi yae askrada ma wajibsu da jikin tuteso na ptunduaya sawia kwa amison first come de tumtuma first come doing yak shanayin andro itakat kiyo nakariye da ji ya bintu ni aye roshi sanyam ada fani min kuro aisha wariro yimin kishana aso doing kirmaro sanya kendo zemba maso duro
1: wato sanar kana da cewa gwamnati mai wazuksu dalin zirkumaro shi da ma gwamnati da mai mabe kam level zinar na zona dinya run min kam shagola a wala ji a budu masirin baya shi da ma gwamnati ya isa na zan ku su ma ji su da din ayi nan karo kin taulan doni shabiya zai kawo kin tawo da sirin do ka warin gasa na kata mu korodo dunoro mu ko bizo na fsara ai masa din na amma ka so da dimina wala na ma biya wa da mu ko mara uwa mai wa daga hinya inda yana karo ka so da ko mara shi da tamtamya dai ya kama ala mana ma sai gutan an gore ma je tin ba sana dai kama da shi man gudu kuma mara ka dukkan jama dai na ala ta manina kam da mun zan nan ai mata manin ba shi ma ala shirci da suka sai kuma ne alare andero lai sher ko bi sabab doni a washir suttun fannin cite kaman da ala ne ku suke sun du so a yanzu kun zai mai tun girsha sun na kun dare kilan zero mu annan karo kan me dai tun zu zu non gun zu no zu da da zun no zu da am non ne na am ne ala in gana zan nan ne ka dai da ni kamar ta na ina yi no zuna a wala faye da adam mana da ma sai bai dai da ma sama nan hawa da fan ne ni ma sati annan karo da an da san ma sunna ala ala adam mana da ma inti ya faldu ma kuru ya faldu ma ya la ne ruka suke zo ru ho no no ba ya ma ne dai ai da au asir zakta ta yara la ngore ne ba da yara la ngore ne ala kuma da ne ruka suke zo shana ne so fera ne sana na so san ma so bo ne na ko adina la sanya ko zina ba sanya dimi no lan ma sanya mi yiro nun gwa daraja girzi tanin zuru ko ka me ci jaye a asir kasa da nan ka so zu su dinya a holadin ka ne godina kame nyero namba tito mazimba watumame lenya na jaye kurunani watumame
2: darasan
1: limbiero wola na ma ala marriji na wola na ma a wuri washa indikatin da kutu na kara wasu limba sho gana timba a wungai ngai abi a wanzu ngai sai na tsoro wa kudo zin kam lagun na na kado da tinya wada nyo tara kritsuri na yanze ban bacin kalama da ni rola na ni mira da zin na wanyara da zin na ba dai tiyo tulteo
0: Gila masha Allah ushe ya bintu kuro harami kantu ndeso tima imbiji. Awa gulzina ma ada nendie kuno tuwae kuro adema. Kishana ndeso do kirmaro. Sanya kendo zembaswe sandie awa gulzina ma alan. Ngaeta sandie sanya soda kendo tupadi zenda jikrentu. Napsindua ya sawia kau lenye zawala furumendro. Kwami son lenye to sulok tukana lain isha ada jifros kamli tumtum ada wulti ugo yukunyan.

0: Gla masha Allah huso andia krentiro harami krentu ndeso kwa amison first come de tamtama first come doing yak shanae kanui na karao kuro tumai mbiji first come de tamtama first come doing yak shanae kwe nendro itakat kaya nama ade tumai mbiji nangi kurnonza gwenwa kuro adema nandi shilan ilmutuwaru daji krentu kalkaloktu adien zawa la frumgia nandi rupto ayayro first come adien nandia kurnojo yeklan Nandi andro kunondo swagam guno daji krentu. Nambadwe andia bonwe de sanjima kuri uskufal. Diaw lar fal uskufal diaw arak kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diaw. Indi kuri lar arak diaw. Daji krentu nandi boro walonwa nandi andro sundwa. Ngurondwe dawa andro kuluwea kuro adema. Aye karmaro. Kashana soy sanya kandotu ngurondo soy klan nandi andro nda gullo fanyi aye awadu yungunyen ma adu nandi shilan feda tu karmaro sanya soda kandotu inwa. Aslamu alaikum. Nda hawa tukliwa sile indu klasa wale.
1: Ya
0: sile alhamdulillah a radio namdu waskata ga nan jiro ya zumba ko dugojin
1: yawa
0: ah dugojin ngurein karam ai so kurungurein karam kuru ga adielan ayi kashana so isanya kan dotun sao na shandudin
1: ah zoro bilawo
0: na kalma tangure makule tuma na ngila ya na falmata a Aye, sanya kendo tuwa ngurondo?
1: Buri sanya da, alhamdulillah, sanya. Adus, ya ye, awa ye, kwa ye, sabu maso kundia ye da, ayin. Alhamdulillah, wuda ama chesema. Dini ya, na farra, kutu binti da, ye, kuri kira, asadu. Wuri tuma, ya, nangiri ile, kuna ya, ye, kuri da, ala farra, kutu, alhamdulillah, wuri binti di, kini. Ama ya, sanya, gai sunana, sunana, chako ya, ala farra, kutu, ya, sunjei. Sanya me sanya dubu zai da armawo
0: masha Allah adama mato
1: alhamdulillah alhamdulillah sanya da an da kidi ma ga da na kuma nan ne da kin da kaji a da fande man da kin da har wuran jawa fara
0: baraka
1: sai ke yana kusa ya kan ga wuro ko jira nan karo za wani a kuma huda no jira ma duk kin ba amma ya bara duk shi sai ma sai sanya
0: ankla ankla yana
1: Askanya,
0: Krentin de so kalkalok to adien and dia krentin na walana. First come yak shanae nendro itagat kia na kareye nendirup katuro walana. Ai so kuru ai nguruin karam krungao adien aye sanya kundo to so nashandre klan and robayin guno. Aslam alaikum.
2: Alaikum salam yanda.
0: Nda wa tuklewa ndu klaza walin. Masha'Allah, gila zauro krentin di sambie so Muhammad doing gro shwari bypass ye askin yena nyiro loktu magwenum kalkal loktu adien andia boturo aslamu alaikum
1: Waalaikum salam ya mai da mushiri.
0: Lale din da wato klewa.
1: Wa kina mun ji don.
0: Barka ai so karantun da ya kalkalata a da yanya kin san.
1: Na'am, sai Aisha kwani Muhammad ngoro le mate san kuma don sai yau so.
0: Masha Allah Aisha kwani Muhammad ayye first come dia kan makuru ayye sanya kan da to na shan grondo isodin.
1: Alhamdulillah rasulun do ma kwan ji kwajin batile ta da ne ga kana ala bara kuron guron da liman ci wa kare ci dana ci ta zuwa wa ci dana yande so yande ana zo ala bara zu kuro sanya sari mu ko da na sai ka wuro da ji ala sai zu kuro bara duk combo to ka dubuli ne ande ki shana ai rekol ni ya duriya ko sai mu ala bara zu kuro sanya zai sari monti kara zai islamiya zai sari atakra lu ndianga ko si adi furo sodi nyelma sanya de to do maro itaga sai na kashara la jingla ro ndia ko li no sai sanya di si aw kura aw de duna madita le wonde maro man ko le ni tei da ni ma bien kuro ande furo sanya de den dawro kaman de bana bana to so inde kam na zo ni da wala ngo umma kam na zo ra ti sai ba ma turo mon kontro ko dem studia da jingla ro kuna zinya kuna kuma klan zai gozu da kala ko na kuke are so are kada suron goron da lanti yo masori kala ya kara ko da ala sanyan da soro bara da su sanya lutu are amai samma bo ngana an sanya ta dinga ta dangala ro ba kangan za gure yo san dia bana ni suro sanyan da lanti lan ci ne
0: masha Allah gla sauro Aisha gwadi Muhammad askan yana niro lokto ma kunum kalka lokto adiyan andiya botro assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa tuklewa du klazolin
1: ma fatima mustafa bukar
0: masha Allah fatima mustafa bukar karantun di sambiye so first come the time to mada kan makuru ayye sanya kan do to so ngurun do sodin
1: alhamdulillah na kaza waida ngurun di sakale di ai kuma non ba wani
0: masha Masha Allah.
1: Sai da yin wa'a cikin talaka mai tsafani jirai ma gafi. Kuma radio za ta kada na gawa sarki ma tunde.
0: Barakallahu.
1: Kuma na fara.
0: Masha Allah. Mun
1: ga yin wa'a da ya mata.
0: Amin.
1: Allah da wasu radio a kalbi sai da yin wa'a.
0: Amin amin amin. Kula Zoro Fatima Mustafa Bukar. Karantun da san biye so askan yana niro lokto ma kunum kalka lokto adiyan an dia botro da jarami karantun da so Allah dararam do first come ndi ma ku dro kama alai walto an dia chudo kuro tuma in biji first come di tamtam adiyan an dia kunno zuna kuro ya bintu kashana doing fero kuwaye sanya doing zawai su titin ma adu awa kada kul zuna kuro tuma in biji an dia san bi soro Luena na sha doing sanya kando tie kishana e kuro chitibri mieso ade sambi soro kladen zandenye nedi tima mpiji. Kaka lokto adien ande hasumo karo yen kano ina karao kuro nendie ngawe tu awagulien. Alan nendie chino sanya swa kando tibadi nu kanangando swa galawuwe. Najika nito kaka lokto adien first come tam tama ade itaga tumanzu. Uma ya mai da bor kuro tuma in biji a wado ne drogin yana ma Allah nan die kunno tu kuro shilan ilmutuwa da jan dia ga yo first come da tamtama Allah ma wa tai baro nan dro kushana gade don ya isa she andro class hanyan tsayen bayan nasu din da jikin tu clear one to

0: Glazoro haramikro ntunde tumangana ndi tamtamdo ne flesh ma adiya konwaro
1: kauliya sendi arakan bezai dai kauliya so gulngiya a hola tarhutu asunwaro daji ukalai da tumangana wani ya samu tryen
0: ngalla masha Allah
1: kanuri yae dinar ku dinaro kashe ada
0: dinar ku dinaro kashe
1: kun tilomide sami kambo wadon go gurgurjin rumin amma jama so au kam so do suron zare kinaro krijin ni tada adam mana kama me nya kol jumbay son bulando nga warando amma rang nam gonum bare nam ba ade shima dina ku dinairo kashe dai sami kambo gurgurjin do ande suron de kinaro krijin nada daji kurukin indimide kunjo dan galanjuro wurajin do ku sidi sa anduri jejin ba kurenna adan gamzaye ada komboye ada wujirre ada kusinye san maganatin
0: ai so basaltin
1: ai so basaltin
0: nan zuzan zuro
1: ku san makurituya do nalala lando kun siro ganazana ma har latin baro sa sidiya kulzen no ngrangra ganazana wosa lalaza sarish sanatin no yaye ganata do san sidin
0: ganata do san sidin
1: ah kin
0: ya ma ku dina dina ro keshede
1: ah
0: wanda shar mal fata farak mare
1: dai kin ya kame da hutan galoi ada kore fesaya sarin gubdulan fizen dian fiza kan yazuin ko shima dinar rawolon au dinar rawol zina gulzaya ba shi au taman na rawol tunzu da shima dinar tunzu da ji hutan galo da fesana man huraro kamme sada sawillo su sadak chuna ba kam sadak sin ma ba hutan galo iriya kuriya sha sada yirzen au dabaro tino
2: gubdulan au
1: aha
0: dabai sai fom zaina
1: aha kirmar maro asuza dabar rotin ba idiya ba kungana zina dinar rono aha dina ku dinar kashe da soro ro komtona i son da ji hutan galo festina man horaro sawillo selectuma da ba
0: horaro sawillo selectuma
1: ba ada shi ma kan ya kame do kun diyo me da kola suye da wayin ma man guskuna kurun no fandin ba aha kauriya da tulur maro waljin marais ara kirin datin ba da ifal da kiltain kola suye wayin ma man nguskana kurun no fandin ba da ji kuma dindiri frame ngalowa awa shar kamboso awa ga da gabsana so datin ladin dan nguskana da kurun no manin fandimin na kurun no fandin ma ladin tuma ngana fato video gamin
0: wai ada shi ma wai dina dina roke shi wono ka da shi ma tu
1: kola suye wayin ma man
0: a de masana de biya tamtama kada an da kulzina
2: ade
0: ngila baba ya
1: kola suye wayin ma an guskana kurun no fandin ba kin o me da burin wujirin tuna man kire bola su su janna ba burin wujirin da asun ma wawo kure na na wujirin lan
0: na wujirin
1: kure na wujirin lan ala bara su ka gabciniya kam so da ma da ji ala sandiya nan guzu kamun kwanno zaman duro bana ji
0: asun gura da
1: kam la nan gudi duk kalan zoro gozana da daji raks le zikal wandiya kan ya nabcin
2: na wujirin lan
0: adukin dawo
1: ayo shi burin wujirin tuna man kire bola su su janna ba shi kam da mai sakti da maru yakin gina zana da
0: yo
1: la share mu an goja hangal kire zatin sana da ma shi da hangal zinya kol zina lo na ari sai ta wazan are roya karun zukaji kin ara kame da gamba mai riwaro no ya kolle kaune ne jimba kono sa satulo gabsai bariya hutu hutun zala sada bu sala sa samza a wala za ba buke dosa sare kawo da yakol zukun budurwa sai ma wanza zoyin
0: haja glishar madle kaman zurbi ya klan zuro faida jillara kam gadiro sukladin damar shi ma ti baba
1: ngu su kaman za su wani dai sadin amsan di adama kasun zawo mambe a gumno yin ya a dai kudo ya dai gumme dai klan zara gubsain
2: yo klan zara gubsain
1: klan zara gubsain
0: haja wai dina jide
1: gamba riwaro nuna man
0: dina
2: zina
1: gamba riwaro nuna man kolle kaw ni ne jimba ada shi ma kawuri kin ara kame da
0: da su kaw ni ne jimba do falda
1: shi ma gamba riwaro
2: nuna man
1: yo koyar da kumbu kawai ya riwaro da har adam mana da man koroshi umma alai salatu ya da sha kaw so ara na fallin nafsa riwa zoyin ba sai kawuru da juro ada am andi angirin ko zana sa da gul dafani sariwa da tuyin baladin kawudo to ondin kin ga yodo ne ngudo kawude kuran zoro sidin made
0: yo ada manado
1: ada sidin tuma ngana fura layin malam za kin ga kozina fanmaya kuru kamuwa laye kwanza kin ga kozina sandi ya futu sandi duyaye kuran za dan isman duma isi lejin ba illa shukura da jeza driba da kilzet isu muralin da tiriwa da goja da gabsanar mana drona zai kurushi alabara su kuro lejin nan nuwajin shima kan reagul zan gudo kaudu shafartun kullume nuwa ta da adaka kanze burmusu ma alayin zan tuna da kirmai diriye so wanda ada hutu jama'an zai sha za sana diriye so wanda yo shima gudo kaudu da ji gambariwar nuna man kulle ko ni ne yimba kauri
0: kan su din wan zurbu bazana
2: are
1: da kan tulur me shi ma da rai ma da a wudu kalimun labkata man dewa alanan karsa da tuma ba
0: har karau
1: duso ma sa da yishin are shi ma dinaku dinai ro kashe do
0: dinaku dinai kashe do ba wa zana de surawa do biya tulur ko ma Allah ba ba da
2: san ma zan surorin be zai ma dai
0: san surorin be jina
2: are
0: gila masha Allah ba abba bula masha ngila zoro baba bula ma krontun da soyayya tamtam don ni yare shuma ada gozai no saudo awaka dasuro lan lejin ma beji surawa don ne karma sandi tun ranar kom gumai allan ngila zoro har mikrontun da karma an da karanta ba dai mallo no ma first kram don ne yare timiya ita gattina kara qur'an labara su kro ko sota ni martawa surol lan bayyana sadina kashuru ta nasmaro ba abba bula ma laji ahmad andiron yare zu ilmutuwa kashmutuwa zutina kara kuntuma da so lenye flende emkakai bornon lefalan nota ada kunya isha faskan shima da sanakan indimi ragoye konyen
3: borno fato ne lefaro nota qur'an borno ande am clever ande ko do dawya lande nanne fitna

0: ngila zoro har mikrin to hoyita mailan kanjestini agwazi darasan kanwin kilometer fiskonos konota uwa radio dini jimi fori sadi daji kurlok ta allan zawal ne mana da furmiyana nan dinan ka bastumar har mikrin to daji bonu andiro kawindo so hawin kilometer fiskonos konota uwa radio dini jimi fori sadi har mikrin to andia bonu no lono ma ko radio dini sura yezuya andia bonu fundinin da kajiro fanye lambadu ne andia fundin dai sai ma futu data ID super usku fal diolar fal usku fal dio arak super au super la super fal u dio indi super la arak dio assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: darbdo kliandu manjin kurundan andia ko
1: malam malam labarin nora
0: ngila mama ya fal mata wushe kin shiro
1: lale wa sai mama tsara wuta wuta
2: wannan na
0: wala ayira min mama
1: ah nam adal sada sala sala sada ayyana adal ta dinin ma jira min dinin ma ma jira amma jira ga na yake mai ayyana maka kalbin ba ari ni ya sona ta jira ga na kai da bai sai taro amma za bai wari amma taron za za bai kala kalsa da sai ga am sai ya sona tin ko da au bai har ma sai rota ala da
0: ngila zuru ushe mama ya falmata askirin yana luktunum gwanum andia botro kilamita fiskonus gwanu da uwa radio dini jami fori sadi da jarami kurumtu andia bonu ina ulu numa ku radio ndi soda yezo fundini ndia kajuru fanyi mama ya falmata ya shawari da hazona aslamu alaikum nduma na jinku ndana andia bonu min na na
3: Zainab go don baro tene
0: Zainab ko radio mai da muni kuje
3: Ya dai ba da na da
0: ko um dugo tin
3: Okay una ran ba da radio ma ba da
0: Ngila sauran ya kiryen
3: Ngila aure ya wuce rashawar rayo da mai dinya Sai zan ki san ma so zan go kuma ru uwa shi ma nan gona da ya samu da yake fara fara awu ma shi ne ake zuwa da kuma shi ma gozi
0: Hey, abazo wannan kamtuna ya ja Zainawa dai watani an da bone kilometer fiskunus kuno da uwa rejidini jami farisadi assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam duk lewa
0: ngila zo ndu manajin kun da nan da bone men
4: aliu garba nguro gambore wakil ka fakara da kurantu ya
0: aliu garba wa shekin shiru ai ramin maudun da ku yado
4: so tara wa shekin da ra gulguna
5: aliu
4: ade haya maro au gida kin nan biro no ma alhamdulillah kalafurum jiri are alabara su kubro tv salawun yendo kaman wannan da ya tamaro a wasu mara isna aya magulke ba sai askara da kuro koroi sai indin bai kuso taduro koroi koroi kun burai sawai mamman da alakatu ne bita shiro ikin arsa na rawar zai kuma koro kun burai do da kuro koro kun indin mai da fito gulluwai ne katuno da kan musariya kauna kam dai do nazin do a wurin banna to ro fatiya mashin madra kuma a marra kasu mar asar a washi ma dai da gojin don sura ma dai a washi ma rafa ne Allah ya zo
0: angela zoro ushi askirin yana lokacin gwanin andia botro kasar rata ruman katso nan zuri ya rima wannan
2: a ya kana bika
0: angela zoro ayye ya falmata asar duk nation duelan na pep madu la shi kuma kare la ni kasu madu faka trollo na ma
5: kasu madu
0: barakallah assalamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: inda manajin kundunan da bonmen
6: angala yawo mai umar habib ngoro gambare wakil karafkar da karantu ya
0: umar habib ko shaka shiru ayira mai modun da kwedo
6: ayo angala burhawul lan ya falma ta sawai mamman na usar kinde da gulna hutu kala sura sai kala suryan galaxy
5: a
6: bayana ba amma so fantira adai a shi na chado ne ngai kam a sanan muku su dingai a mashin ma za shiro a katano za ya da adai kamar muku kambara ma wa filaye dai amma shi a ayau da salan shi na sha na sha mashin ne shi mashin maru ma da salan yamgama awa shi sai ro kare nim sai ro na da ya da gullumi yamga duro a karyam da gozo ya kurfa sun ja gare gozo dan kuma ro a buriman nan dan bai tun bulum ku tun shiro gozo burin a kasuwan da sauri saladin na dai a sai su mashin ma ka hanzu dai amma adam an sha boda goya kuma iske gwen a walashin adai sala har leto yashi na washi dor sala ya ta san di gozo sudin dai yin ma sai ya kusa roshi gozo sudin ye yam garo wani ma da zufa sun janzu lake da gozo kam zura gare kare gozo da birni su ka hanzu gojin ya da kilarin tsauro isu salan burin zare har kunce sudin da mu wanjin wallo no ma da lalle da mutum burin su gozo ya da shi mangalau dan kala hade har sala mashi magaren nozi shiro burin zo gozuna har burin zo gozu so so mashi maje number da ala so so nduna number da gozuna da rebi mashi male za mara ai sar buri da rosulin nongi azin no seladin zai da re mai ro makalun ala za kula zo so nda sata mashi made buri da biya no har da sake dai a wale yam ga da fulu za so a har kan zalan galakali za su den shiro
0: Ushi Umar Habib askan yana lokacin gwanin Andrea Botro bayan da hama da jiti magana har me karantu to su lokacin gwanin rolin yin to shin ba Isha first kam da gunye kunyen kaudo ngo shada kanyen

0: gala zoro harami karantu tumangana tamtam play ade yafano asuro kurpa paraskram toni taman kariya kasuelan dazu ko october natubaro lenye zolmana nanduro kanyen putu nandiye kautu suro lenye ishendin dazade mata mandone kinda fetriya kurade ma kinda done gas ye mata kura kura ya hata tamandone kinda done gas ye buri dete lp jilano tsina ma dene nduro bengana taji ade plezena taji tumwa ngawelen shitawandone kinda fetriye kinda done gas ye buri dete tamandu ada krita badiono ma ngawe kozina den kurade mata mandone kodone realia kodone sepa hata kodone dola ye da kunten sande tamanzuru nduro bengwe banwa taji kwalin ye zol manai nduro kanyen aye taman kariya kasue na shandwe taji nande andia bonuya taji taman kariya kasue de na shandwe da andiro bengwe zol ladone andia boni ma de sandima sifur uskupal diolar palusku paldiau arasku sifur au sifur lar sifur fal u dio indi sifur lar aras ke tioyen andia bonu ada jitaman karya kasue na shandu andiro bengui taji loktopan natubaro lenye zor mana da gota banyan so taman karya kasue na sha gade gade panturo assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na mushe kin shiro paraskaram taman karya kasue ro
1: angala bala ari paraskaram taman karya kasue da andiro kasue
0: amin
1: ngala Umar Habib ngora gambore wacce tarara da wasan
0: tuwe ngala Umar Habib nya kirin yana ai taman kariya kasu yana shado ne kasu gambore yo
1: a taman kariya kasu yana sanda kasu da gambore ya da a fura hawale kin kafan da yare
0: na
1: tur shawa ma da takarin zude naira to kulliyar tudura
0: na
1: takare kura ma amma takare gara ma da naira to kulliyar araka
0: na ma ngawa ya kozina da dofalin yar arakan nala arakan fiwin gullamni
1: a shakare gana mara dokalin yar arafin
0: na
1: kone kura mara naira dokalin yar tulure a yo a kurman shi kamar masar da yar ta kura da naira dokal
0: na
1: a shakare da naira yar u masar yo kur arme kamar ta sa kura da dokal naira miya amma ta kare da naira yar u tun arme
0: na
1: a yo kur nama ta sa kura da naira du in din yar din amma shi shakare da dukan naira miya lamai dai a yau kuro ngauri ya dai kamar shi ngauri bullin gilla ma ne shi shakare a kasa kuna da naira dukan amma shi ngauri kuma shi me an gai a da ma san me rai sai naira yar usu da sa kuna da mara shi ya shakare yanzu da naira dukan yar hun a kurman ti nu done fir aya sai da dai shi kuma ro shakare yanzu shi tunana ma ya da naira dukal amma kura kura ya ma da shakare yanzu naira dukalin yar kul a yau kuruman ki a kwaldi film ya da kika sanware shi shakare yanzu naira dukalin yar tulure
0: na
1: filan kwaldi da sai din gana tunana ma da naira dukalin yar usul amma gana kura kura ma da naira dukalin yar larin shi shakare yanzu amma ti a kamar san da kasun da gamboren shi kwaljin mandara a kasun da kasu kurala
0: na
1: kwaljin mandara ta tarina ma har naira du engineer ya kunna ta 30 ga kwaljin mandara ma dai
0: dai
1: kwaljin mandara tarina ma dai a yau kurman a wambei a ti a taliya da yar iskiya taliya da ne kamar ta kare kwalza kasu gamboren viral a 30 ma har
0: na
1: taliya a da naira du kwal naira miya ta kare zure amma mu korone ma har naira dukan na ta da dai
0: na
1: yau kurman a taliya an bai shi shiro mai kobo gultina da shi naira yar arakin kiyun kalle a shi kurman amma kwalli ne har dukan naira fiwa amma doga ya da shi kwalli naira yar rutun kiyun na ta da dai a amma shi kuma kwalli don ne kin yiro gullo kuna kwalli shi kiran ko shi salin ma har naira du engineer uno shi kuke ya marisha ta da dai
0: a dai
1: a yau kuro tindawun da ya kalu ya rika mara shi naira a ti dukalin yar arakin tiyon ta kalwa dai
0: na
1: sha sadade
0: na
1: yau kuro kuma ron amma kuma jinde ya kuma ron a tin dum no ya re naira dukalin yar ul amma shi kuma ron a isa shi ne sura fata ta ta tin ma re miya kalan a wala da dofan yar araket
0: na
1: kuruci tsoro ta ce da man sai kindi kin bai ya nera yar ya kurata da din yo kurman mandan da ya tsoro ta ce da nera yar din tun amma ganno ya da ce nera dofan da tangal zai
0: na
1: anjita suna nan da yar kamar shi ke shaka da yanzu nera dofan ingilla ma da amma shi gana kura kura ma da nera yar laran jita suna nan da
0: na
1: ngala taman karaka sala andar da kalyanci ne
0: amin ya rabbal alamin glazoro umar habib nguro kambore nye lokta gonum andia bonum kuro adema taman karya kasue awa kadai tanas kumaro kasu gambore de andiro peng kumaro assalamu alaikum wa alaikum assalam usha kan shiro paraskaram taman karya kasue
2: alhamdulillah
0: duma najin dan ande abom duma najin abba dan ande abom libya lanna
2: libya ngro libya lan
0: ngla abba libya aye taman karaka suyo na shandodun na arum makolja
2: arum makolja
0: arum rushaka da yar araku naam ayar turdo tasa
2: tuska tare
0: naam tuska ta yar tur tusti yar ara kasha kadai
2: hade koji shi koji ne mana wajen mariya
0: dundau
2: india
0: do india india kolji mandawa yare mandawa shiran tirinda
2: hade koji ne ma kwadu
0: ne yaro skwa
2: adi
0: yar uwa kusin yare yar uwa ade fangana kwa
2: ade a ko dire dire kan da kullan sai mar
0: na'am
2: ya di fani ya tsure
0: na'am
2: ai gauri ari gauri ngila mar ya yar ala kike ga tare ni
0: yar ara kan gauri ngila mar sa ka de fal
2: ari ari ne ri ko na yaru mari mari kende mari kina ya di fani ya tsure ka tare ni
0: na'am du fali ne ya tsure mar shi
2: ariya
0: glazoro glazoro nyoro askrinyana lokta gonum anda bonum kurade mataman karya kasue andiro bengmen abba ngorodone libiai taji harami karuntu nandiena pundoya sauya pule ada krinyesha taji paraskram done taman karya kasue da gonyo konyana